wa se lu mana imanuia ole au o lo yele fa mo e mo le fa la btonga ale kana lo mai Hawaii e au fi ai manisi ole All Blacks mo mua wala to wo fo ina tu le sfulu lima milione ta nai to e fa tu ole mo na Pasifika na fa ani ele polisi le kana lo ya Tracy Atinga wo ye tal no angale le ma le la kapia New Zealand pe ta ele i feilo ai lava ma le asosi ale Pasifika Medical Association lo o umi aina la isene o le moana Pasifika ile taiminei. Na faa alia le vaenga le Greens Party lo lato utetia ele faa saino tupulanga talabou ma le faa o ngaino upenga ta faa ilangi o na etalitonu e maua lava e faa nau au wala e ulua tuai ele internet. O lo o ngari ulua e faa tati nei le National ma le Labour Party se lango lango le faa saaina o faa nau ila loifo le sifulo ono tausanga le maatutua. Ma wo fau tu ina fo isi tu isu enga fa apitoa e ta ita ia ele minista wa onga. Wa mai ta wina ele nei mta upu le autasi ele Greens ma le act ili te ene ole nei saapo le ben. Na sa unu ole ko lida ele Greens ya Claude Swarbrick ele ema fai la vonti nei ele marosi of ta inga tau interneti i nei ona po. Ua tua ia ni taite o le leipa ya Chris Hepkins le pale mia, lo na lango lango ina manatu faasanga i tangata malanga mai fafo. I se talo noanga male au tu stala ina o maela na laungo le ayo au kilani po le State of Auckland speech ili aso nafi, na sau no ai Hepkins hefa apea, o lo o talia le pale mia ni manatu se winga fe malanga inga. Ai o lo o tau sisi pea Christopher Langston, o le mataa upule ne o se mataa upu faapolo kiki. Ma ole a iyo faa mua mua pere nofo fea alofani o tangata. Na faa mamafo a Hepkins, o tangata mai fafo, o lo au maia le telo manuia mo New Zealand, ma ele te tau na fai mafaa le velave, ele te mao a inga o pisinisi. Ole a faa alu ele maalo, ole sifunu lima tesi male lima bilione ta alai tutonu ole faa tau sanga, e faa tu waisi au au nanga faa apitua ele atunu o mole tau singa o faa nau, o lo o fea ngai mama iti inga male mafai anto e faa maalo loina. Fa ilo il ministar sa ifo malo loina, o le nei vai ngatu pe le afso sani, ili fa atu ino se vai ngofa apitoa ili motu ima atu ma le motu isa uteo New Zealand. Ili teiminei, ena le to otati ilfo ma ifa apitoa, o lo tutong ina ele Health New Zealand, ili fo le ma iyo le starship. Na fa alie Simeon Brown lo na fa ate ia, ina wa ave ma ministar ma ilo ai, ele aise au au nanga fa apea mo fa na ule atunuun. Ma le tala fa ai un, e wina la ititi la fwa e tangata Pasifika ele vaenga tu la fono o New Zealand, ai uwa yeise tasi o loo ia talavo ulo ta mafaya suwia le neitu ulanga. Wa aloa ia Isabella Yeremia, i fa ilonga mo loo ia ulo ngari lue te tono fa la na ia mawale fa ilonga o le au loo ia sili o le tausanga, and House Legal Association Awards, fa apea male loo ia fau o sili lo ntomai. Ulo ngalua e ile New Zealand Media and Entertainment ili New Stock ZB ma le New Zealand Herald. Pai mai Isabella, ole nei whaelonga ele ngata na oia as mta ti a tau mo tangata Pasifika i mta upu tau tū la whono. Sa mō telefo fa ai una alwa yaso i mamau ni au tau ria nau tapua inga i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Maroma la mare hawe ki pe malo le re tonga to pe ko flip mo tu lalo mo ngo ngo ki a falai te ko ni ho ful ma ni ma me wa fe wa no. Ka pa o ke fifiri ki te pinki a e whanau he ahoni, o ku hinga ia ko e omi mo tokanga a society ki he hautamaki o ku hoko i he family. Ko ngahi whakai haua koia o hoko he family, o ka ingata pe a hono tā, ka o ki ai fuki mo e whakalavea ia, mo e whakapō, o aonga ia ia here mo here pelu, o ki ai e ngahi whasisina, o ki ai ngahi whakalavea ki he ngahi hoa mo e whae e whanau, pe a omo taha, o ki ai fuki pe a mo e whanau i ikia, o kuna mamata ki he mea o hoko. O tō e lahi ange fuki mo viviriange, A ngai whai ki iki tatau te whito i whikau aki ko ia mo i viviri ai masi wā, kōwi ai nofo a ngā, pe huai whoki mo i ngā hi whaito o kona tapu mo i kawa. Ko i ngā hi ola tamaki ko eni, o kui kai ngā tape ahono weisia ai whānau tupu ia o e ahoni, ka koi wakai ki hene weisia ai tau tangata ki he kahau, o ka hoko ai whakai haua ia ko eni o pehe, o ksai pe ia, ko i konga pe kora tokua o e mo ui. Ko ia i ngahi apiako o Nusilani e ahoni, o kwhai ahono whakata ke te unga pinki ai whanau, pea o mai ki he tau tokanga ai mea ko ia o kuhoko i ngahi whamiri. O gai foki mo ngahi kulupu ia unau tānaki ai ngahi koini, o oatia ki he kulupu ngā aue ko e shine, ke whai aki ai nau whakahoko whatongia. Nai pehe e ataha e kau whafufonga me he shine, Ko ki i koini katoa peo, o mai o kau ia he tokoni, ke whanononga ki ngahi whamiri o kuna unga aue ki ai, heri a hono whakalavea, pe koe na mamata ki ngahi whakalavea i he nofo. Whatawange pe, e ola rerei a e polokalama koe ni, pe o atu ke toi i lo lahiange, a ngahi whakai haua ku hoko, mo ngahi whakalavea ku hoko ki he whamiri, koe uhi ko hotau kaha u. O kulahi e ngahi ririu, Ka koe whakahoko pe e he pule anga ia koe ni whekau aki e ni moe anga o e tau nofo. Ka i he taimita tau mahalo koe teu teu atu ki he kempeini ko ia ki he whiriwhare area o e tau ni. O ku kau he ni a hono tu uaki ko ia e he pule anga lolo tonga ia te nau kempeini a kia hiki a e tau ma uwa henga ma lolo a e toko taha nusila. Me he ono ni ma ki he tau ono fitu. O kuongo whaafu ofa ki he tō taha koe u whakakau kau whaka ekonomika. Ka o ku whakarea mai, ai ni ihia kau whafu whonga koe ki wharea rea, hange koe taki o green, koe whama mahi e nia ki he te ringa e tangata Pasifika. Ko ho tau tō lahi na tau hapo e ngahi ngā aue mamafa mo whaingata a he whonuani. Tai milahi ko e tau wau koe ki he tau nimango fulu, kuo ongo i ehe sino ia a ene vaivai ia. Pea koe tau anonga fulu,

Youth Gospel Vevere Nakalo. Nisangatale Endua Nileroa. Sa sivina tolu ena tini naminiti nimbula minaka ni mata minaka mai na luve viti ni taku ni amaru taka na serva ku spil men dal dal tu weekenda ena kavri vakar un buka endai na ketini kalima ni singa ni vulo me runundo lu rosnga vulka ono nimbula minaka io awa war ketiko me atoro me na telefoni atoro ngai tal tal atuna isan rokane wai langi ia vinak sa punting omosia sini sa vitar tar te como qua. Fina quali mo sese? Io. Me non gaito vole mo non giri ti qua Fina servale mo sese. Io e oni ne gero ti conto poi mo sese me non vuol na callo con e cavni qua. Che lo sono visto vi han ratico kina kina we kangungo. E na e cavi e dai in rombol vinaka Elenoa turanga viu che Olivia mbola tengi di ndo sambol vinaka na marama via kani ronda vengu tiko e na e cavi ni qua me che lo sono gaito mana to che mo sese na vengravi e na e cavi e dai Walu se saiva walu nandrau wala ka sarni sasa kana saiva saiva walu nandrau saiva saiva saiva lima tolundo ya na ban telefoni roni vitar tar mekina ival ni wali se rotal tinga vi kalo ni sanga ni tarai chochi vai rautiko ana ka vni ko yango sangir tle sel ting motal tal atu mena me baka ni nda maro taka tiko no vosa baka rutuma na maza ongo ana vina ka mena rongo man rongo vi nando mo tal tal atu mena me vi baka ni baka ya lo weekenda ana ka vi ni kua ni beroya New Zealand Rotuman Fellowship ndo manda na to sere na we kanda ni rotuma na sere rotuma ni mbula vina ka tapen we kim ni kim sarna lu rotuma nga sav ne fayang rotuamta na kino maro tik tik na rotuman language week mane katini kini katini kono ni singa na mai dava tiko na singa ni mataka PNN Fiji

0: New Zealand Rotuman Fellowship and Sarah K. Rotuma, Nisivina Tolu, and Tinika Liman Minit and the Marotaka Tikon of Bosabaka Rotuma and Madango and New Zealand, Nitakanini Bulmulvina, Kaki Mamini Rotuman of Nodavangani, Semantic Makina, and Kaviniko, and Asav Nefeang Rotuamta, Rotuman Language Week, and Madango and Mavatik and Singing Mataka. You and the Nangolis are Mandi Vanua, and the Navakambulu Sarting, and the Buana Turangani Taltala, Reverend Atu. Nice and Rokana Wailangi, Assistant National Superintendent of Pastoral Care and a WMCANZ Regional Secretary Tilinga South Pacific Region, New World Methodist Evangelism. Tapen talatala, no oya e Maori.
1: No e Maori, Fuexia, no e Sotene Ngangas Tuotapo, Ngasaut ne Austrian Rutonda. Osavambula Sakatukani, Vikim Naturanga Namarama, and Namazawa ne Vosavoga Rutuma, and Akena Marue, Maringeti. Na vosso voro tuma sabo ambulo talentin talentin mai vikumni mai na asu bagara na no motivo vole ngoi viti sando na ngondo vinaka to toka na ndraki na ni tikenda vole na chuma ni sina ndina ngondo ngoi na ngondo ni patambata ka ngondo vinaka tala na ni ndala ko mai vanua na bulo chune mbata na ndraki patambata ike ya na ni tikenda vo vinaka ya na vaka sama vo yalo men nonda na kabendin bai na samin donan rau Tulsum Katolu, Raven Kenyanga, Kenakena Mata Vinaka, Nondasa Tiko Lomavata Navio Kani, a Kamboy Vinaka, Mevaka Nailumu May Arimondi, Kenavava Langi, look at how marvelous and how beautiful when God's people are together in unity. Nanumana wanted to weekend that Nambimbi Nivakasamia, Nazere Vinaka. Na kena totoka, na kena mboi binaka, ninda sa velo mani, na luwe viti, enda vai tiu tigo in Islandi. Kwa ni mbale, kautani na yada ni lotu, kautani na vi kanta li soe, endo wa songo songo lati ni vio kani, ni kena vwa vina kataki na vio kani. Kwa usa wa masu kena vikenda, na mimbi ni na tigo in Islandi, saka mimbi na nanda velo mani. E kare re binaka, e kamboi binaka, na marutaka vwa levo, na vi matatamata li soe, Lorita Naki na dina ni nanda bulo kenda and the bulo me viti se da patoka and the marama turanga ni viti se na bunua zavuna and the zavu tumiki ni viti se vaive na livni ka and the rawata ke na livni vuli and the sarawata na zagazaka vinaka ni lavu and the satu kena ke na vivali vinaka ya ke yali na dina mo sarata me kaupula Tunu ko sa chuko na ni nui na vambota ke na loloma ye na ka tulu tulu mo sa wosi bindina se wosi bindondua na loloma. You may have the three things, faith and hope and love. But Paul says the greatest out of these three is love. It makes sense. Ni da boka samtaka da wosi ni klo ke na nona lia tama tama na lubi ni klo na chuo ni tulu tini kaono. Sulia na nona mula mate kunda tuwe kitala mena mate sa rau na mula virwandua era sa vatu sei kwaya karavambuti kwaya. E kind of all tambu era na sema sarni mate ye era na rota na mbula tau mundo. E vaka mbalimbali kena na mbula. E vaka tau zoku taka e mozo kona e re re vinaka kena na nonda mbula. Se vai vei na mbula e na mbula kena e ni sa chuko ngana loloma ni nda velo mani na lube viti. Na turanga na marama in the sawa chuku chuku ni sulandi we can da chuku me kulandi ni nda velo mani e nda na reva ni sera kamai e ndo tali na mboi e kuta mai ndo na kabinaka e vebo ungeti e kutira mata mai na turanga na marama lubi viti e nda e rawa chuku chuku e ni sulandi kenda bunu e nda chuku kena senda vinga rabi chuku kena kemal sa kami vimilaka uso tuya se kwa haroni tu vikenda na vambuta e kukawa e haroni toshe na vikuli mwanoa ka haroni tu vikenda na nande ninwe ini yali na naloma enda na rewe sinu wame mbali naka sambo sona ngune ndu vangu kenda enda nanda ndu vasara viso ndo sa yao na vunao sa yao na vambuta sa dota ni na vaharuni masu liko na turone ya siko na maramea e haroni na vikani ya niru sa vosa membeleta na kavo yalu sa seko sana nindu ya dhuvirao ya ni nangei vaka sutarwata na mbula ni vaka mazala na mbula ni ngarabi lotu kena nondra mbula ni visi na siko na loloma nge yali na loloma enda vasara na mbu kenda saka iba kai bile zaki baka there's a disconnection may they good at all the spiritual things they good at all the prayers and in ministry but this a missing element na kanga yalika siko na loloma because love undergirds everything na loloma iumbia na kake vinga se kona lolom au si ka chungo na lolom vo tamat da ka chungo na lolom ni klo ni sa sinai putu tu weekenda na lolom ikaristo da na riva e sa rindo na kai e na tau e matanda na vio kani na vinaka na bule na visinga na vinaka da ndrundu vo sin da putu ne au e na totoka na bule na maruta na mula pat ni da sa luta ki e na kokoa ni alo tambu chisu se ko na yalo vinaka na yalo so sa na vo ni alo tambu na do vo so to va ndende na na loma vinaka na nonda vio kani e na vinaka ko sa va maskri vike na natura na mrama lo vi vite da va chuchu ni slandi se ko menda va va ta na vinaka ka posta nga ni kalu ya vikenda benda do velo mani pate ni desa velo mani dina era nga ikila na turaga na marama era tau lotu sera tau vambuta na kalu era sila vambuti chiso ni desa turaga marama vambula indina ni desa lotu vangalu vaga indina ni wakana wosu na kalu era na kilanga ni desa velo mani kame mbali it's a mark of who we are as Christians, as believers, that we love God and love one another. Se kwa ina na kae, mai vangandita kau chishu na lagalongo, na rua na wunau levu, songo ni watu kethi kina na vevu nau na lawa kethi tu ne volo tambu they hang on these two commandments dua se kwa na londa lomanda kalo ene londa lomanda londa wambauta na ngonda na vika kethi e ken kerua na londa lomanira na wikanda me wakanga enda sa lomanikenda so I leave that with us this afternoon sa bita toka na runa voka somea e na mada o ni vosa voro tuma kau sa mai vamda ka chukina kau Oi tem sa tu ngo mai nanda vunu ah mai nanda lo mai no viti. Tu ngo na swara na la kon la ko isu sa ki to me kele to ngo na vugu ni vaga lo tu na kabin dai. Sa no ngo maso weekend na turana marama lu vi viti na sa vu tu mri swandi ni nda na velo men sara. Ah nda na bita pa chi tikan bin bui na vi kai sa nda na kenya na sa nda bitena. And ko te live na vi ya lo ke nga. En sa ni ko to mai nda kamnaka. Da sa vu andi ta gi chisu se ko na vu no le vu mai da kamna tura men da vu mani men da sa vu mani sa na ge va mal mal na vu vu na sa sa na ge vu tin yo sa ra na non da ti ko lo ma va ta sa na ge vu na sa ra na non da lo tu sa ge va mal mal na ma ki ni na ma vi va ko ti men na klo men da mai ti ko na do na vu no en da bu la ni ke na ni da sa ko ti ke na ta mai sa ra ni da va va ta ba ta na ya vu le vu ngo ba ta na klo e ka lo ndo lo ma ko ya en da ti ke na mai en maru kenda po an diti kenda der ni va bal na lotu va bal na gravi tabi va bal na dangara na kumenti kenda non da sasanga mero ni da mueni liu men da sa tose ni kilo men da reda na buti na na vinaka ni veo kani mai na non da vunua en da sa va ndio treni en da ndua na vunua en da sa vole tikina da na numira na luvenda era mo kumbuna era sa tumu de chumai kila ni sa mai lebu na kasa mai tari kenda Yena kami na thalaga bagtago kenda, sa kaya menda tosu kileu sa kaya na kena Kena na kato na doni sa me donan rau tolu sa mulka tolu. Look at how marvelous and how beautiful when God's people are together in unity. When we have a spirit of dissension, a spirit of disunity, when we have a spirit of not seeing the best in what God has called us to do, you will find that there'll be no peace and no comfort. We can have everything. We can have the money. We can have the jobs and all the things, but we miss out. On the most important thing, and always remember this, ladies and gentlemen. Always remember, as you are born to live life, always remember that there's a time that you will die, and that's when you will stand before God and give an account of everything that you have done here on earth. One of the saddest things in life, when we end here and we have no place in eternity, and most importantly, we have no account, we are not confident to give an account of what God has called us to do while we are still alive here on earth. So, no kumas weekenda, and mother on bimbingo, and moni mother on go. Tosuyani, ken dotala mother of woe, and mother mingo, circle and under one day taka. Sa kambimbi, roni chuka bikenda vwa mbota, roni chuka bikenda na nui nui. Ene sa yali nga na loloma, sa na dona lago lago nrende, ene sa ni vwa mbalimbali na lago lago. Chisu, na sala, na dina, kena vwa nimbula. Sa nogu masu na kalo, ene kama nindai, ni vengo vira, na nomi tumata, erwa ronga chuka maivali, erwa ko motoka, ene visanga tadabanga, debo nwa era chuka kina, karabaka tunda lima chuka mekena kama nindai. Sa nogu masu na kalo, mwani sutavira, Di bawah tinggal iran nomi tamata, So li chuk na mbula vina ka vona marama kaka dua itu na kavni kua. Vi kama mi andu dua, me kama me sa sinai, e na loloma nga sa mai vagaritaka, sa mai bita vi kama mi vavuri vi kama mi keno chisu, sa kua me kama mi lomani kam nei, e na loike mami, ne mami na numa kena nga, ne mami koko kena nga, kena vei kake vi kama mi to kena, kamelo kama mi lomani ratal nga, na wikai ke mami, that we love our neighbors as we love ourselves. Zabu na masumo enadi chisu na ne mami turanga na ne mami vambula. Emeni.

Kingdom Ambassadors International Fellowship in Christchurch na Loloma i Chisu. Ni voi rusul vulka vana miniti me wā na kaloko, ni mbula, ni mbula venaka, ni mata venaka mai, vina wale vina num ni sema venaka tinga mai. And ananda au ngō, sena ananda wata wata talanga ngō na lube viti, ma ena vea kawini waka rumbu ka mai na tolu, ina tiri karua na mbongi levu, ni mbula venaka. Ena waka dhul tinga narubi talano, ena wana kaloko ni kua, era usa tika salanga ngō na e rua vertona lewe va na vewe kani we kem ni na sare de o timbeka se oni sare re re te kombeka so na kena revo revo la lai ni ni ala longo na algorithm of shame goro na filmmakers a tuki ke Cleo a me rona mai i talono weekend na ka vini ko kata lai kino ila i te ravo ai ke inoke e rona a semo talinga mai vanua ena kavi ni kua the film dives into the dangerous side of social media in Fiji, specifically Chat Fiji, and how it's affected the culture. Oh yeah, we came ni nando wako muri na Chat Fiji, so ni lewa na talatok ngan na chat group ya, muni nangay rungoza, amay vi rawa o tuki, lau niya wata ke Cleo, and I kavni kuwa, na nondrawa ngoli vanua, ni ken li zakatalanga, na ala alongo, we came ni na sare de utimbiaka, na ken, kila marunu ke mifang madala kinuro na vio kaningo, eh? Iya, wakaritak talatak ngakina endo na nito ito kani meron ng kami tukun talaga oras si Ode verto na nito ito kani baka rate kita litinga na alalungo na algorithm of shame tukilo mea kay Cleo ero sa tiko sa ngangon in Lomani building meron leko ti Romay mikito na vital no kan na vendende to na vital no an kan na vital no taki na na alalungo na kavi nikua Anvil Gospel Chisunga Navatu and a PMN Fiji, Pama Naviti.

Digicel sa wakararata ka non da bibusa ki keir na wekanda mai non da banua. Gorin balete ni satu na top up ni Digicel e na besai Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingun ulu ni bensini. Mo bako te wir na weka mo mai viti. Rata langa ni bako e na beilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matai lalai, mo ngiriru tau ni tundau ni pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake vata.

0: Hola Aotearoa! Tukutuku marotaki! Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kawa indona ka. Nangono oya dhova kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako yani indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga nisudhu. Uwasi visara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhova niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawani kuneta tolo na kensa ka rawani mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevi, dha kava sara.
1: Naiwaka sala mbimbi, ngoe ndo na kambi mbi muna numa. Mudhula e nubule ililiwa, oka kina na flu, e na ngona sara ngaungo. Lokudha mudhula e na bookmyvaccine.nz, sewe taratara kina na mguni wai, sewa li nimbula.

0: au kalitui. Nisi vina lima, ena rosa ulkawalu, na miniti ni bula ni bula venaka, ni mata venaka mai, na walebu, na munisi ama venaka tika mai, ena eka vini kuni kakuni ule dhawa ni ono na kaloko, ni otanga na nanda rongo itukutuki na ono na kaloko, kira nubi tango tiko kei Unity leader, Mr. Narumbe, Savinada Narumbe, ena eka vini kua, kebuka tiko tila ngai sona nomo ni taro, ni ngandrewa, meono tanga, mena tarungi kina Mr. Narumbe, ena eka vini kua, ni vaka edhoro vaka kina, ni rasa rangani ni vitar tarumai. And saiba walu nandrao, saiba, lima tolu ndua. Yo, na ikavini kua, maro vokali vuniru ni mga malatiko, na marama na wakangu oso sungo, marama nditawa, ndia senadu li viti, veke muni na vekani ni rongo wa tatiko ni kito saka, ni wakata kumeni madha sauti, muni nama kikuwe. And na ikavini kua, keina veika akethe, and na meidhaura katiko, kwa membalata na dhuruwa nua, wa mbibiti kuna work to residence visa. Mara mandi tau ni sam yau sam bulan re.
1: Ning bulan binaka sarong ti mabagan ya.
0: Makar ses mandi tau makar ses sarang amai. Karena kristala iya. Mara muka liu ni ning bulan bulan binaka ratal nganin do mainan nomu ni tau enai kavi ni kua iya. Ni bukan bulan sarmanda ni bukan bulan sarmanda enai kavi endai binaka. Maramditao iyo sa remute mute tikum ba kana nomuni laptop gari iyo
1: vendonia
0: angai vendon gari
1: na ka kawo tiko vikan ka to na matangeli mama libili bango pete sa raro tu nindaro ni vital no bat ke ken dan labi wakani na ka lebu na ka rorongo mai kilani ratondo be mbulango di bago waso masara ena ulutang ongo na kani durbo no New Zealand sanga di kago ya nuita kani kale leito no senda na be buki sarvali weekend so to na client so kito mai be so tare tiko na bula rosa si mi ado me ongo era lo ko batoltinga tambani bokovi na norto work visa ai matai tau mande me toso me sema tinga na vaga vaka ke na rawi lavo ke na ikrua me rawi ke na embaki lima ongori me na gai itandola na katumba ni kerkere ni residence visa we so we no no andare ti kongo aromo ale mai na visa na dana na accredited employer work visa ongona we kangu sa duanga na matengali work visa vo koe sawa songo ni rawata ke de sara na duindui work visa ve walu tini tin karua tumbega na duindui work visa atu e liu sa mai vi sauta ki me randua na rawa vako vata ngai na accredited employer work visa na kena duindui lehu ni o iranga na vi vaka vaka vaka taki sa o iranga ara sa accredited employers kena sara singi rawa ni soli job offer kede kede sara na vaka iliu bondo so na weka nda runi msile tu na job offer we so me runi wakambahu na solikina duano visa ni tiko tali katakata ka voli se munu ngosa nduwa ngano visa waka ungori ya nduwa tani keo sa mai towe butaka nduwa na buu vale New Zealand na randini vale sana toke ni vale mbeka citizen se waka residence visa sana ngai rawa ni apply taki ungori na partnership work visa sarangisa masalani na residence visa ya mduwa tani ndai tu vitalo nataka mbenga na work to residence na kaya kito sa rongoza ni kani ngandrebi waka lebu tiko mai kwa ngona tamba nungori uweba uweba gana madala takatala nga na accredited employer work visa ambiu tamai na matinitu iliu na matinitu ni labor kwa hawe liu tak sa mei wei saun na vendingindingi sa mei wei tauringo na national government na matinitu ni prime minister Luxon arto sa mga kare to mei wei su tak so na kena matela lai na kainda ukamili tuki na immigration law na tavere ni kena vi matangali lao vi sauni lao policy instructions vi kakia vi ongori menda tona baka muri ba matela lai imber ngendo suelindo no visa e sa kwa arto sa lo mai no maten tu ngor ndo na lang to sa mi so tava ti kongo virna no da do robo so ra mo le mai na ba tol tol na ba ki ni bua ki visa so il to manda sing ni so il to va con al limo na ba ki a so il mundo gana tol ando to na ronga ti sa me da bute ti kana minusta ni durbanua ni sa Arwilevu na AEWV e sarlado mai e baka na lenga baka vakavako ir na baka na tu baka ndo New Zealand e ir na tu ir na tu ngalala ni tu baka ndo ir na resident ke na citizens er vangar da vaka tiko kwa ya sanda to mai so tabakina to tango no gonda no rendre le light na loko do rumatiko Baleta na matentu sangan reba mira. Waka waka waka taki tau mando wira. Ni tau keni wanu eke. Wira waka residents, permanent residents, sewa citizenship sara. Kwa ngono ya, arto sang sotara tiki na indua son iyo son ikamba kamba nren re toka. Ni waya ni singi ni lewa or to na nom don do be baka baka ta ki tak nom don bo or to singi lewa ta ba ni toka ne na ngai serre kata le mai na immigration New Zealand na toka me na ngai o baka na ta ki me ba kuri na nom lima na yam ba to do ko un go sa ngai ra okina na baka baka ta le o ti sa ngai ba ba na ba ki le me sa ngai ra nyum bitan na mi wala ki ker then visit tu baka ndua in New Zealand na residence visa. Ya so kwa ya, sanga ni nda mai tanga vede, hindi na ni nabia buka na ya alo sanga vika iso, na numa nda to nabia wa se taga nga, tika talo sanga visa. Me nda vilo man tinga kira na nda mboso, kira na nda nda viva vaka vaka taki, ayur na vaka vaka taka na nda tambana, wayan, matai merto na Andrele sumai na toka na mitua wa tiko. Oti esa nanga yedwa ta ista ki tale na itu tu baka baka baka ongori. E mbata me lura eso kwa rong baka me na wins kwa rana apply ani. E na interview taki. Kera na sange ni ngai nganita na kai ngandrevi. Me taura na baka baka sa lalati koya. Sa ni ngai rao ni taurile su tale o ina nanra to.

Ya ya na kena ngun sala ndre to. Mata ke mamba lo sana no visa. Sana la sala tinga na duru mana bano ente sa seng ni baka pepe ni tu. Ya tiko talu ndo no mo vina ke tiko mi sember ni da bana no da visa mo sa apply ta ser na mo visa. Mo na na ngun sala na tanga ndean. Dali sarvi crusaders i rasar na no tu stadium bo. Kalo ko ndale ba adabri na ski ski fields na senga ni adabra tu me vitia to se la kwani me ti ko ngana resure ti me virno weka a me sana i brure raso na south island her magle ti ko sarme na 90 mile beach le butu na ti ki new zealand e me ndaro ni ngande ni kina da vita mi tu ko ndi ngor ni ba ngor na nda ngande da besar bunu se senga tu na on sarbunu ni da mai vaka vaka tu ma moni ti ki ba ruai da vaka vaka tu Aseng sa nga nang tangaw na ni nga ande, mentali sa rabi New Zealand, kena kena. E ana matanggali pa kasa mentan rin, kuni nga lilay, to sa nga nga nisimbera ni dhaba na visa yung na tinikaruan ng buong ilibo na tiknising oya, sa duro talya ni, na iwala kerker ni, ito talya na visa. E ano visa to visa. E ano doon chiko na tanre ni visa to visa, mara baka rita ka muna, niwa visita ka andina, sing iwa visita nga niwa tu baka, Wawa tu ni baru listal me vei kuna nomu gata vako ya. Kwa sar ni singen ye, ni na bawa ya, kwa biasa raban nyo kandina. Ni na baya na nomu bolo tuku tuku veri to. Ya so vei kenda sami vei so na nonra tu baki nimbulu so sar rame yu. E baka ma wike sar randura na lulu vendra sar sar. A sar rame vei so, sar na runi wali ya malengo ya. Batika sar senga so tini me wara gitali na AEWV. So sanga isaranga ni na partnership. Work visa. They make ya ang isematiani na residence. Iyo. Kaya wakato kalungan doon ka mo vandre taliki na o kenda na lako may kwa na AEW so era lako nga mera labor mai. Ame na dana tu waga immigration ni low level of skill. Kaya wakato sa angwali mai sa me wakata yo sana wulikano sana kasa be toro vaki wala na nanda skill do sana on sa rini suli waga rara sarta nga mai kina. Na rua na mbaki na balance ni nomu lima na mbaki wa ya hai. So your work skill level has to also increase. Kip kato na low level labor at nga wa ya, ito na tau release utal nga in a same job level, same job token. Kwa kato kina matin tu, kip kato sa sika ni may torreda kina nondra qualification, kina nondra skill level, Even at that, me so little you no chance. We even have to go any even more na to work and do to New Zealand. We are doing a lot of things. We're able to get now. That what you can do on the accredited employer work visa. Kona karuni ambaki se what you can do muli mana ambaki. We are accredited employer work visa. So na so weekend the room in a green list to kilabi na kati wa ba come in the straight to residence eh so na visa may an straight to residence okay o han tang and then you can the when you wine back or in an anesthetist then I can this switch back or any really come the aviation engineer you may love maybe rawuli ka ba kan gori maybe my nandi Ah, kaya ngay, pia duro mo no mai, ito sa buta ko ako tako may biti, na brain drain wa kong gwari, iyo, tampan naman tangan da duro mo no araw mai, na may toya bali ke, karun gilis tala ni biti, dalibu kay biti na tora na. Na naval architect, ah, o irin na pagkakabaka na marine designer na kabaka iso. Chika tala yun na ICT, tamarin ni information technology vaya, database system administrator chiko na mechanical engineering technician ame bakati ke na mechanic sarva engineering certificate myself if aircraft maintenance engineer to class of chinga live my with italian ar sa vuli de tiko na matanga live ka vaka ka ngor goro ira na green list ni na green list ba kongor sengai willi ki vor to tanga sa pam sa okati na green list ayo na sa kamera straight to residence raro sar eh so me batak na corrections officer to green list or to se work to residence chiko na eh se ber sar san ke yava venya na nor to yan bakin ni na sar to nanga yu play tak na residence sir to sa bu raro te kitu yan makatum ba ya kita to na si chiko na AEWS na go to se eh se ber niya do sarani na residence

0: Então sa nada vai na baquilima, sa que te gosto me cam de tu sa sangra tu que ninguém vai com malu, mas tem nem sa univisa. A tu sa na idade. A via via no não dou para cada tu, me marroi todo a tritic. Mas sa uni a residence application. Mas sa na sa que sa baquilima sa o bulu toca mano de sangue com sangue. Sem ver nele mas sa o ka o no. Mo sa apply, mas ter na baquilima sa o kalima, kala kusum. Era ronia apply ta na work to residence. Living a residence visas on go. Kembal ni orang yang bakal lima sangat bulu kali misalnya ya izin kadio na bula. Ya, sembaran lima sangat bulu kon masalah dulu nom residence application. Sandu misal, cik untuk nom kata dah, kati kau bantu nom job offer. So, bang bimbi kau se cik untuk mana nom kata dah ko oya. Mina kan di tahu esove irto na we kanda tur to cik mena irna truck driver, bet kena bus driver. Inverna ron un dolor sa mul kapau ira ira se mo kambau ir se ron ni mai apply ta na nondra residence mai en ona se ve sa ukina na July beta ron dolor sa mul kapa i esa so na tanga eva ke so na requirements se mer sa na da kapital na English language ka so ba ka o ya mer na da ka na da teleri dia so te tiko na requirements se O dei na tamba na tali so irna non na wakanda te ora tigo na tamba vaga vaga ni residential care. Ko na sekta ya, o irna vaga vaga tigo na old people's home, na dementia, hospitals, na nabunua ni iku malu malumu. Senta vei nga ravi tigo mbeka na so na Maori residential kawa kawa ngoi. Ke mingi sani kelei kia muni tiko, sani mone wakai tabere so na vei sau mela matintu. Kunyalo lenga, o ma sana mandanga, mo sa tau ya buta garato kana no mo application ni residence we da barta kani ni sonon de san da ka ben ke na computa sa ta to kani da vanga ta na computa ba ta na computa sa ro ta na tu no me ve ko hi ko sem ber ni ya vova na kango ro ngan ri na ka na ka na ka e ta to ka to kin ta ko muri na na online application ke ni karua Και σε τέλον ρόλο το καθάτο, σε βάρτε εξαρτηγάνι, σε μου αντώνου τίκο να νόμου, σε τέλον ρόλο το καθάτο να νόμου application. Όταν δεν τα ούντο, βέβαια, βάλουν και τι χρυσταλλάνε να νόντα. Με τα κάκου είναι ρερε, τα κάκου είναι η δαβρή, με τα ραβατάκα να καβάει ένα online application. Ρόνιο, το βέβαια που τα βάλε με ένα με ρόνιο, όταν δεν τα κάτω και σε αντώνου τίκο να νόμου. Sa sanga, ke se berani e adoba na kia nangon ang donu e na varitek veiko.
1: Sa nguna, di ta.
0: Sa nguna, di ta. Sa nguna, online application, rao sa tal nga, ni ko nangay, o se amai, ve in dua tali, doon baga na loya, o se in dua tali, no e kamu, e u shea, e koro ni shea, taka in numa application, no e me veibu, ke ta, ke na, ke na, bong na dalam pe, kasi na kia nangon.
1: Ko e?
0: Sini, la hun di tau nungan rababali, me, wanre tikenta nga, ho non gosto a fare la cosa di rumettico una revisa o non revisa se mi dà rumettico una non rumettico una non rumettico una non rumettico to quindi allo allo lei lei to se non hai anni una visita visa mi sembra ni dà se vado che ruo tol una sima se da to va cavrai anni o aia mi chierei che ande chi no che la non da to police certificate nei viti. Sando tol ne amba ki asa ote na ruwa ne amba ki ndo yanga ki na the medical certificate ki na police certificate mai liu. Sana mai dhava na ki na koukoua sana ki na yanga be immigration sana nga ribita na kabo bo mo babo iya ya. Ki ni bambali mana marro e tala tonga batik tik na iso ni do na medical report ike. Na bukta ki korawe na do na bunyu wai. Victoria Medical, se Simon Street, se tu tarango o te hu e sorendo. Irna e-medicals ni immigration, bataya sambo ranyo. Baka reita kabi immigration, ni sa nangusanga rao toka na nomu medical. Kaki nomu ni police certificate, sa tiko nga nga unisala ni nga rai viti, virtu mai viti, tiko nga kena form on a baka lewena, na INZ, 11585 mana bagala nongor no kotayani ki beratona kiwi bank kachi kumai dominion road in mount eden or to man do kenanda ni da kamana da fingerprint na bikama telli ba ya sana go va kombira na kaki dongor ni va ko vivit be don fiji police otimo na ga va ko te mesau ni tuna dem tangar mai na Fiji police asa na vendo na ro tuna da bada da sing so tini se no mo binaka mo so mo vendo na e kanda ona nui taka ni na ro ni le so mo sar na Fiji police me ka kuni le ta o na do na voliti se da ka vendo so non tanto ya ta con la lengua vaya ma ke ke na risiti na so le ma ro tuna vi san ke na ona ngan re sar na mo tur ma ro ro bele tengo ni pa dina dina sa sanga yuti na nomu police certificate ko nga ya me keno worto nge ba ko tanga ma roto men skuna house bo don don ki me na Fiji police bo don ki de immigration io di tau clan sa di serti ko non de tonga una un hundre bo nga me io sa ko nda nga ya me ka ko ni si vietalina o vi varan en retiro na sa do crano pacifica cota a Pacific Access category says gasan bien ona ti kumben gosa na ada mai sono mandinga ken madala to na resa ti ani na sa sanga taki ni no the to visa ni Pacific Access category wan kare sanga na job offer sa wan kare ra tu mananga go job offer bat kena ke mai sertifika ke deso vina kan ditau ona no mame to mai den ana tikino ya
1: to toka
0: ta tikina me kabi un go ver to na turaneta na unity party ani ndo na barro me un bulongo di kenda tele tiko na kabi ndai sa babi na kvali
1: isso to toka un go to toka ba go
0: sto il tinga na ni tu na ben telefoni klan ra ra mdanga na ben giriti
1: na ka
0: ra na sai va viwa ruo vitu va va viwa ono ono
1: Ruvitu
0: community law.
1: Iyongo yo kalambi.
0: Ruvitu va va viwa ono ono.
1: Don vinaka. To toko boku.
0: Vir nove kanda ratik mena veya sai bi in New Zealand Italia so ni na numa talenga na non community law er tu abuliti kenda ngori ni tarupa kasala ni veira con inda matenga ni noto sa le kosara ato vinindo ube viso te kaini suana sala ni bebu ki tona ngandrep me veira pina kvalib sara ndita usa kalunga tana kabientai na pamanan piti
1: Toto kwa kweti, ki mnanga irongo talan do mumuni ene ka vini baka rumbu ka mingo ene ndo talan na ulutanga iyo, nang sarwali marawan ndita ni baka zingu vinaka
0: Nakwalib sa kalungata.
1: Ni gayro ngot tika na na tumondra na maraman daw ni lawa andi asina da uloy viti. Wakarumbu katalamingo ni narongot talendo na ulutang. Kaya baka o ni ngandrevi koya may nabuwasan nando na ulutang ni vitaltar may baliwali si saiba walo ng raw saiba saiba saiba lima tolong dua. Mister na rumbe sa atok sa nganggo koya na ground floor may usan na ngolis sumbong ay ramon likotir to da kimi baka vitamani na kavi ni kuwa Dua sermandana sere sini lembanin de lain tokin doki do killing ana wanga ena tomba malumu ona kalokan dana rongo de tikana lande rongo ena wasa boka pertania ena PM in Fiji pamanaviti

0: Na Digicel sa wakararo taka non da bibu sa kikir no wekanda mai non da vanua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vesa i Aotearoa. Mo bulie mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini. Mo bako te virno e kamo mai viti. Rao talanga ni bako e na vei lawa e na www.digicelpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mo ngirero tau ni tundau ni pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake wata.
1: Hoi lei, sangona ni rongo i tukutuku ni beivoli. Sangona vina katalanga mawaka na numikina, membaleta na dhula ni vulelili wa kena flu. Lokudha mudhula e na bookmyvaccine.nz. Se vitaratara kena numbuni wa isi bale ni mbuna.
2: You're now listening to PMN Fiji. You're now listening to PMN Fiji.

0: pungoro no dei tu tu ningi to na kavni kua. E rona ngan rewa na ganga na timi ni swan shipping Fijian rua ki na timi ni Waratahs e na singa ni mataka ke rona dhambe da ke rawa ki na matai ni ono na timi e na sotsota ni Super Rugby Pacific. E ka Glenn Jackson na dorewe i tumbere ni timi ni rato na dhada sarwa kuko me rato na roa tana ganga e na i uti uti ni non rato ngito e na non da vanua e na emba ki ongo. Ni da rewe totolanga na timi ni rua ka na gitu tiko na singa ni mataka Beni Ravai, Zuriel Tongia Tama ki me Sakendong e nei atu i liu i soana sila sila ki Kavitani Temo mai ana vanua e nei tutu ni Locks. E tuni a wanga ki Tione Salawa ke Elia Dana kei Wata e na Ono Vitu kei Walu Isaac finds Lele Wasa ke Isaac Armstrong Rabula rona toka ni tutu ni halfback in a fly half. Virimi wakatawa ke tu inraki samasama wonre rona toka ni tutu na matinika rua ke tinika tolu. Rona toka ni tutu ni wing o Manasa Mataele ke Frank Lomani ngona karuni ngona mena ngito ni tutu ni wing o Lomani isikeli rambitu ena toka ni tutu ni fullback. Ia ni dareda ni timini Waratahs, dharubo ni viti Apolosi Ranawai, na toka ni tutu ni visu so mitaki, rona timini rua kei na Waratahs, e rona sot sartunga na kabini mataka na rara na HFC Bank Stadium. Na matai talatunga ni gito ni norto, ni vasota, matai talanga ni norto ngito na timini McDonald's Fijian rua, kartona gito watalitunga na rara ongo, ni roto na sote tika ken timini Waratahs karto anganga en Super W en ambak sa oti ngono matai ngani non roto ngito ni berre ni na tika bu na sote sote lelebu ni Super W rona sote tika kena na timini Rua Women kena timini Waratahs en timini Rua ni darida ngana yatu liu Karlaini Naisewa kawitani mbitila tawake ke Tiana Rombana Kadavu rona toka ni tutu ni Locks o Kaleta Yi ke Karwaki Lutu Mai Bau Nunia Roni Moala ke Alfreda Fisher rona toka ni tutu ni Flanka Sulita Waisenga na toka ni tutu number walu e vivi seni karivi ke Imeri Nai rona toka ni tutu ni number diwa ke Tini Tini Karua ke Tini Katolo Chosivini Nai Hamu ke Ruth Raketekete Rona toka ni tutu ni wingo Rebecca Tove ke Michaela Stoltz, Litiana Vueti na toka ni tutu ni fullback. Na kavitani takatiko na timi o mbiti la tawake, kanda uni vitu mberi tiko Mike Legg, the club of Nakatalangana Turangango, ni lute kirito na Fiji, na timi ni Fijiana, Vodafone Fijiana, na nonratunganga, na sotsote ni Oceania Women's Rugby Championships, kasenge waedha waritunga na nonda vunua uklana bulongo, sena bula saoti. Ia, yeah, ninda toki kina timi ni Bula FC, e rona bibala takatiko na iote uti ni tutu e na semifinala, e na sotsota ni OFC Pro League, na timi ni Bula FC, ke na timi ni Vanuatu United. Na timi ni Bula FC, e a wai tabitiko e na beta beta i dhaki ni sotsota ngo, ka wakatoka itiko me Leaders Group, karto a Willy Kina, e wana timi karto li utiko e na tubetubo ni poindi. Ia mai toka nei kawani tutu na timi ni Mbula FC ni o tina sotsota werto na timi ana beta beta i dhake, karto sana sotawa na timi ni Mbula FC na timi ni Vanuatu United, kaliu mai na wana timi karto a toka nei beta beta i ran ni sotsota ni OFC Pro League ka wakatoka itiko. Tiko me Challenges Group. Na timi ni Mbula FC ke na Vanuatu United de rona sota na singa tambungo na timi ya na ganga na sota ke na timi ni South Melbourne FC karto liu takatiko na sota tongo na matai ni semifinala na karua sanga bulu ni singa ni bulongo ya na madhau mingo na karua ni semifinala na timi ka karua katolu tiko na sota tongo na timi ni Auckland FC ka karua tiko ke na timi ni South Island FC karto katolu rona sota na karua ni semifinala e kaya o Stefan O Ovre na doon wiwa katabuli din itimi ni Bula FC ni ngo sa iyo ti o tisar nga ni ngo no berto na timi meron na wangan dita kina na norto itutu na semifinala karto na dadasar wakuko meron na ruwata na itabi ng ngo na singa tambu na finala ni matay ni sotsota ni OFC Pro League na wae dorito na karuasa nga bukaba ni singa ni bulongo in New Zealand na timi na ganga na sotsota ngo na matataka na nondo wasa wasa wa Oceania ki na sotsota ni FIFA Intercontinental Cup kena soto tani FIFA Club World Cup kando wadidori and we ya wana ya mbaki na timi ni Mbula FC kena Vanuatu United erona soto sartinga ena kabi ni singa tambongo Kene o te tinga, mai wai dhuri tika na nonda wanua na sotsota ni Oceania Swimming Championships, mai wai wasa kitisar na nonda to wai tabi na timini witi na sotsota ongo, rato me karua na sotsota, kartoro rawate tini kandua na metali kola, ono na warasa, karto te kia talanga e rua na isau sau wu e na sotsota ongo. And a bongi erto nganga and a sotsotani 4x100 mixed freestyle relay karto mai tiki e talanga e dona i seo sobo e na ngona e tolu na miniti tolu sanga buka diwa po indi dua walu na sekondi erto lewena na timini relay ngo Grace Callan Anna Hira McCutcheon Hansel McKeke tolu yang mai nganga talanga o yang and 50 meters freestyle e na ngau nei rosanga buka rua poendi walu rua na sekundi a mai wei rota na metali buraso Hansel McCaig Anna Hira McCutcheon a mai do telenga na nona metali kola e na 50 meters freestyle wera na marama ka wari takatiko Sharon Smith doni wei tumberi ni timini witi ni arto Tu wana tu mai ndo na nora tu take te ni berni te gubuna sotsotongo i ka ia e kai o koe ni maru ta sarwaleu a nero tu mai sivita na take te arto anabu the bully mai na buku ni sotsotongo e tamano smith nero tu na dingi take walu nanda ungalo mena mata take na nonda bunua e na sotsota ni commonwealth games kana wai dhirti mai glasgow mai scotlandi e na karusa nga buka tulu ni singa na bulo chula e kina karua ni singa ni wolo o kasita and I am baki saranga ngo aria ni ndarita nga na tubutubu ni metali rito menganga na timi ni Australia and tinika wana kola tinika vitu na siliba kena lima na warasa timi ni viti rito me karua na tinika ndua na kola ono na warasa tahiti mai katolo na vitu na kola kena wana siliba ni ndarita na wasawasa vera na turanga arto mai ganga na timi ni Tahiti ana lima na kola ke na rua na siliba ka rua witi ana lima na kola rua na warasa ni nda reitha ana wasawasa vera na marama ni mbero ya katolo ana timi ni Australia vera na turanga ana wana kola ke na walu na siliba ndua na warasa vera na marama mai liu Australia ana dio na kola ono na siliba wana warasa witi ka rua tolu na kola tolu na warasa na timi ni New Zealand erto me katolo na rua na kola dio na siliba ke na tolu na warasa sai ko talango rei te taki mena tampane ningi tana kavni kua no mini dano vingaravi esinate winning golo
1: You're now listening to PMN Fiji.

Stevie J Hitley ole oile susi. Misi vina vitu ena rusanga vulkava na miniti. Nimbula, nimbula vina ka nimata vina ka mai. Vina wali vina nomini isa vina ka tiku mai. Na ika vini vakarumbu kendai. Na ika tini kalima nisinga nimbula o me. Yo, arobi le dhavi nganga sara tinga na ngonongo na timini chiefs kina timini highlanders, eh? Sama laka ni vimamana ya uona nonro o ngita tingo in FMG Stadium in nasa sabaka waikato in eka vini kuwa. Ndo wako kosa na timi turanga, ndo mbulu na katalanga timu itaputa na waikir tono dhurubo mai otago, nasa sabaka otago. Ni mataka, Fijian rua kina timini warotas, mika sandara ngoto tigubi sinati in eka vini kuwa, ni buwe rusa ngul kalimana miniti me limana kaloko e suva rana satiki na timi rurongo na Fiji en rua ke na Waratahs rato talan timi ni marama rana satu tali tinga en singa ni mata kanimber nang gito rato nortong gito adurwo en kena kabi ni mataka blues kena hurricanes singa na bitu en limana miniti en timi ni blues kena timi ni hurricanes ni mataka talanga ni buwe rosa ngul kalimana miniti me tini ina ya kavi ni mataka force kina timi ni reds rona sata tiko na force kina reds ngai vaka rumbuka mingo na kerusa ngulka rua ni 7 vitu na lima na miniti crusaders k chiefs isa ngoi rona timi i talita kini rondo siko wasama ino ndo vanua eh, na timi ni crusaders kina timi ni chiefs sa vitu na kenda tau na dhurubo ni highlanders ya yeah? Vitu kei senga do wako ko sara na timini turanga timini chiefs mirta ko ko ni laverara na durvo mai na deva ene kabini ko nimbula vinaka bula vinaka talanga greg trail avambul tertinga wan na turanga na high commissioner his excellency ratinoke e kumbombola vinaka vinaka walu ni tak ni minuta kan ni nimbula vinaka ene madha mingo ndo ni merongo tinando mai greg na kabini ko na mata mingo na tiko ko mai Nelson e na rani ndanga i rongo tanando mwana kene teki teki talenga mai vi ira na turanga marama leo ni RSC e ski mera tiko ngo i New Zealand ia dona ken ritamba bita tiko mo grege sara rambula mbula vinaka rere mbula mbula a vinako irna wekanda e ra vinga ra vitungo na vi longa vola sara ntuko na longa new iyo na orchards na vi teite so rtungo i New Zealand ni vunua er sa mai thaka thaka tikina ngaravita vikina mana mbote ra ki New Zealand ina voliku ki New Zealand nui taka nini mbulumbulu vinaka viki mni nsange misata wakandona ra ki mbata mbata sa vanga oya lumu nrondro vinaka nga seda ovi nana lumu nrondro tata iyo oya ni mataka talanga ni kakuni wale dhava I kabini mataka maina vitu kina viwana, I kabini mataka runga na ya ua, and rao, nindali rungo di Mr. Savinatha Narumbe, tiko kina, oya, in Onehunga Community Center, walusung kutulu Church Street, Onehunga, Okalandi. Nitaka nini na nirungola ni wakaleo lebu, ni kutala tingani, na numu ni taro, kia wakao ni ngandra muni na taro ni kwaya, eh, mburumbulu na katura ngandreu, na kabini kuwa, katala kino asai, kira nana na viti nani, iyo oya ki muni talanga na turanga na maramo dhurubu na ngone leo ki muni na soli soli ni tiko ngo baka ngande si ni tiko ngo baka wuli baka taka dhaka si ni mailo rei baka vuni wai na baki wa mihi kito baka mbula tikani na tebe li venga ravi na nonda wata vina kongona lube viti na vya kavini baka rumbuka mai na tolu na kaloko ina tini karu na mbongi leo au maro taka na mbula ni mose se plato kwe senga baka ntoni baka senga na turanga na kelongo walu na kaloko ni sana rongo dhe nando mwana. Ya, kiro sana viso ya ndake na turanga na kialongo. Iyo, ndo mbulo vinaka, ndo mbulo vinaka talinga na tuiti na nivi mbuni mai Bundol Wetlands e Brisbane. Ki kim ni kiro sana luwe viti na vuno ndui ndui. O ni sana ki taro koro tukina. Ni mbulo vinaka, na wali vuna ndo usemo mai, nando vito kani vinaka mai, eno vya kavi, ni vakara umbuka. Black Rose, te vovo. Pimin Fiji, Pamanaviti. Pamanaviti.

da varrotu borto na kandabu kwaya mamai kau kota tikuna non da ngaune non da baliwalesi sa oti tokana walu e nandua na miniti nimbula nimbula binaka ni mata binaka mai na turanga ke kemini na marama kemini na luwe iwiti ni barong tau mai na vese New Zealand se bawe ni nabano ni barong tau mai kina ike na Cornelaza i Okalandi se i Hamilton so beka sargita tiko nongo nongo okila ra magu sartiko i rumai Hamilton non rabe reza na windi ni non ratimi apa katalanga kina na vese i New Zealand i Taleso mai na South Island and the tau ni kede o ke lani ni maro toka toka nono na mai venga rabia kete tau o ne mai tangi takin bau sa mai dama toko nono na venga rabia en mi tegu mena tulu me dapa na walo na toro tegu mai na walo na ka loko me dapa na tini karua na ka loko ni takin ninda na mai ndo bote tiko na nonda mai vego sei tiko ena sona serre ka waka talanga kine ena sona vei tala noa me rani mai nanda iba anga tiko ni nonda vivo saki ka waka talanga kina nanda vipa ka marotaki ena kabini kua Dan angol berto na dangin ni dela ya tova ngandre pa me au sereka potei sartiko bi kemni kede na lubi biti ni barong to kamai ene be se ni slandi ene bongi ni kuwa

tana boka per rto na nambukalo rto na boka di nambukalo rto wai wapaka maro te kenda tiko e nambongi e nda indai e ni mbulo saka na marama na turanga ni sema tiko mai nea kabi indai ni mbulo binaka na dhurubo na ngone leo wakata langa kina wiki mni na isoli soli ni wakarong tiko mai na salini kaka muraki na 5 PI sena 531 PI e nea kabi ni wakarong mbuka e nda indai na ika tini kalima ni singa ni bulo me ronondolu rasunga vulkaona ano mai nomu ni nda wibinga rabi tiko e na mbongi nda indai tiki wutiko na wala kaloko me dhapa ni maithapa na nonda poroka ramu binaka ni kua ena tini karua na kaloko na niyo chia sana ngei mei rito mei vito mani tiko na wekanda to na rotuma nda kila talanga na madhongo na rotuma language week senon ra na madhao na vosu waka rotuma lebo sara tiko na wekae waka edhuri na wesei New Zealand ka waka talanga kina mei viti arto tiko ngana mei viti arto na nito leo ni dhaka dhaka karto kakamura kita tiko mei viti na wekae soe waka edhuri tiko ena rotuma language week eh? Ni tiko ngoe na sali kakamuraki na ndua sewa rua poindi rua akila ni lewa wekenda sanda mai matau wa na na program na station se na mbia uliwe liwa makawa na AM frequency ngoa sanda chika na FM frequency akila ni totoko sara tiko na kena ngolea ni na rorongo ni wakatangi ka wakatalanga kina na vei tarotoro nge so kebabi na katakine mai tangi takimbao mai ia toka e bidona vi tarotoro nge na kabini kua maro takindina na nonra mai nanda mai wasea bata e so na ituku tuke so ka waka talanga kina na weka so e rawa ni nda mai wuli kina no kenda na leo na ngone viti na lube viti kanda sa kemba toko ngoi nisulandi kanda sa mai tiko talanga ngoi nisulandi en nonda mai dhaka dhaka mbeka na wuli ka waka talanga me kina na ngaravi ni vubale en nisulandi waka mbulu tali tingani bikim ni na vendela ni ya waka turanga ene sana iti ni kapa ni mbula ni mata vina kamaye waka mbulu tali tingani bikim ni sema tiko mengo na live stream na pmn.co.nz kawaka talanga kina ene vei sei burubura dhaba ni sema tiko mei kina kiwe kemni talanga tiko na loma ni mbudhi ni walu vina kawa lebo na dhola isau tiko kawaka talanga kina na venga rabi tiko kawaka talanga kina kiwe kemni kia na lube iwiti ene vei sei burubura dhaba nga enda warronga tiko mei kina enda sama I tiko ene vei bonua kia nga ene vei sei burubura kanda venga rabi tiko kina nonda bubale nuitaki ni toso vina katiko na nonda venga rabi na dhango mwasesa toba ana venga rabi kemni tiko meteko mai na wala kalokongo me dhawana tini karua. Dangol manda barutona ndela isea, mai na nongu vanoa.

0: Nei waka whala mbimbi, goe indona ka mbimbi muna numa. Mo dhula ina bule liliwa, oka kina na flu, e na ngona saranga ongo. Lokuda mo dhula ina book myvaccine.nz, se vei taratara kina na mwuni wai, se vale ni bula.
1: PMN Fiji.
2: Ia, na vale muna, ni warong tau mai na salka kaburaki na pamana viti, se na PMN Fiji. Na ngona se vei buna odhabi New Zealand, da tika kina na ngona ongo, o kilani da maro takatoka na nona mai vingaravio ni amai, kawa katalaki, no sana mai vitumani, e na ngona ongo. Kenda te kebukanda tiku i Okalandi, e na ndua sebo rua poindi rua na FM, mai Whangarei, e na ndua sebo tolu poindi ona na FM, mai Hamilton, e na ndua sebo tolu poindi wana FM, katalaki na mai tau ranga en na 12.8 na FM mai Rotorua en na 12.2 na FM mai Taupo en na 12.7 na FM en na Nova Hawks Bay en na 12.2 na FM en na Nova Taranaki en na 12.2 na FM en na Nova Manuatu en na 12.1 na FM ka pa katanga ki na Korturanga in New Zealand o Wellington en na 12.2 na FM en na South Island mai Christchurch en na 12.2 na FM mai Dunedin en 12.1 na FM mai Invercargill en 12.1 na FM se na bibu no da ven da barrong to mekina nimbula nimbula binaka ni mata binaka mai ni taka ninda na mai vito manitiko kanta mai maro taka batitiko na sibise reso na salka kam rengo na nomuni salka kam raki na nambandua na PMN Fiji se na pamana viti. Sergo, me botei ki debi ke mnina lube i viti, ni sombeka rasuko mena daka daka, sarmai chingo i vale, doti kumbeka na kena vivo saki, dombeka na kena biluti, sombeka na sanga i teke bu, te kumbeka mena i imbe, kapaka talanga kina na yaya, soti ni, ni angona ka sa mbiu mai, reni mai teke bu, nda mai ndo batetke tiko, nonda vivo kama rau teknikua, me nonda batetiko na sergo, mai borito na wei kaule ni ngono bu ke tabua, na kakaborboro.

E orto na FNPF ya, orto na vai vaga maro tektiko wana nanda salika ka brekingo na pamana viti, sena PMN Fiji. Nanda ngone ne wali wali, sabo tongo e rosungo vulkan duana miniti, medio na kaloko. E na ni ochi baka lele ni wala katoka na diwa, enda na sasanga me enda na sema tiko ve ile sa torra, mai na korturanga mai Wellington, e na nambulunga dikende tiko e na sona tukutuku ningito, kapa katalanga kina sona tukutuku mbuta katakata me mbaleta na veka so ndare na nama kikina pa mimi ve kenda kenda na ndo talita kena gito ndo na gito ngo kolako tiku na ngono ngo na super rugby rosoto tiku kina na timini chiefs wakatala kina Highlanders ni mayoti ono sanga vulka walu na miniti watango etin karone miniti me mayoti na gito na timini chiefs Rosongo Vulkawalu, the team ni Highlanders, and Etin Karuetiko. And Namatak Talganda na Reva Namata, and on the Tomangito, na Timi Mai Nanda, Mai Vanua, na Fijian Rua, Kavakatalanki na Waratas, Ronagitigo Isuba, na H, Vana Stadium Isuba, and ni Wotoka, a Rosongo Vulkaliman Miniti, Meliman Kaloka and Akabi, and Kenambongi. Ni oti toka na la vitu oti toka na lima oti toka na vitu ene lima ni miniti baso tiao rona soti kina na blues wati kina hurricanes kapa katala kina ni vua toka rosa ngavul kalima ni miniti meti na kaloko rona soti kina na force kapa katala kina na reds sabali ni maithabu sartiko na soto sotongo ni super rugby sanda kila toka sobi kenda nda sa matata saratiko sa evena vanu satu kina na vitime so sora talitaka na nonda team vokata kira sora talitaka na team ninrua anda kila ni kwa tiko na namba vitu sato somba talikina namba diwa anda ni baga nui nui binaka tu worto ni mataka ni rito na lakaban do nangito binaka vata kina team ni wartas kamerawa ni tosungi rito udake kapagata langakine na rubua na rotali na madha wakatumai anda baga nui nui tu virtona non da matetimi nirtona nirtona gito binaksar kapa kata ngakina na kota menanganga virtona fijian ruas Kiwa kanta sangai sema tiko mai ni mbule binaka, ni mbule binaka, ni mate binaka mai. Ni itaka nyo ni maro taka toka na vei sere soe ngole toka eno na muni wali walesi. Nanda salika kamura kengo na luwe viti. Ka tiko, da tiko butiko mai na tolna koloka, vengara bitiko miki no ne mai. Mea dhabo mai na walu, au maito mani koe na walu. Mea dhabo na tinika rona koloko, watia sanaga maito mani kenda. O ira na weka, orto na weka anda tu narutu mai. Ia binaka na ngonongo, mato varong manda botai tiko bikem ni kede ni varong tiko na varong tiko mena stese ni nangon talanga na matam ni tiko wana TV ya nangon nongo se o timi zabo ni o ni zimbi taka tiko timi ni Chiefs Mbeka se timi ni Highlanders na serango e botai kede ki bikem ni todako

Oile, sangona ni rongo i tukutuku ni beivoli. Sangona vina katalanga mwaga na numikina, membaleta na dhula ni vulelili wa kena flu. Lokudha mudhula ena bookmyvaccine.nz. Sevitaratara kena numbuni wa isebali ni mbula.

Tōna Watts, 679 Watts Production, ndo ke nai langalanga ya membala tana serea, au nui taka ninda maru take vitiko na sere, ka ngole tako maino mani sali kakamurekingo, na pama na viti se na PMN Fiji. Ngono ndo waliwalisi, sa oti tako ngona diwa, ena vana miniti, nimbula, nimbula binaka, tini na kaloko, and then lako kina na nanda sere na wewe se na sere na sere mai ve kito ki ve ki mini mai ve ki mini ki ve kito ke baka tiko na no muni sere se ndona ga vivo tai oni vena kata muni e vota oni ra ningir mai na nambi tali vo ni na seva walu nan rau seva seva seva lima tolundua se na rau ni ni text mai na lima tolundua se ni ri ni rau ni volo volo mai na volo mata ni PMN Fiji aur ni ge tarai ke na ya da da vo ni na kata me moni vota kina na serre a rawa ninda mai ve vota iba takanda maru takatiko na nonda prokara mungo na pama na viti se na PMN Fiji na singa baka rumbuka na ikatini kalimi ni singa ni bulo me ronondolu rosongo vulkona se New Zealand jidaba o baka rongo tiko mai kina nimbula nimbulu binaka e baka ndai takatale na madhongo na vali bolo bolo ni mata ni vanuwa viti e New Zealand na nonra mbole mbole na kena toku ni na ivuli nimbuli mai viti kena kena vangangatha taki na beivuli ngo ayado e na noratiko e na songo ni beivuli na Convenience and Impulse Retailing New Zealand Expo kabaka edho rina Dew Drops Event Center e Manukau e Auckland liutakatiko na songo ngori na mata ni vanuwa viti e New Zealand na turanga o ratu inoke kumbwa mbola Ratu tiku talanga kina na karo ni vunivuala mai Canada na manindeni businessi o Kinesh Maharaj ke na ndona officer ni consult o MOC Simolo. Na songongo ya mbaleta sarangana veivuoli na malio ni businessi kara tiku kina na nda veivuoli ke ira na nda visolea kana veivuoli. Ndona ngono vina kongo mera veitala no kina ke ira na veiliu taki na mbutura rani veivuoli e Nisilandi. E baka taki lata lenga na nonra ndoka iviti na kambani na Penpack Distributors. Ngo na tambana ni CJ Patel Group e Nisilandi. Kando visuleke na voli ni viti e na visi tole live me baka na food staff, Woolworths, ke Costco. Rato baka reitaka na ena songo ngo na vi matangali voli e mbuli mai viti ve ira na ndau vi voli le levu. Rito butu talenga na mata ni vanuwa viti na kena saa tumbu tiko na inguni lo mana na ndau vivoli karabivolia na ivoli kando ka mbuli mai viti sapa kando ni kine ndo na ito ke ni siteseni ni waiwai na Caltex mesa voli taka na kena na nonda kere kere na kena voli taki na bongo ni vosota e na tini karua na siteseni ni waiwai wakanda itak talanga ni vali volovola ni mata ni vanua ni natomana tiko na kena vangrai na vei matangali sala me tiko kina o viti e na songo waka ongo membaleta na kena tandolavi na vei kaso membaleta na kena voli taki na vei aya kambuli mai viti tosa artiko na kena waka edhori na tiki nongo kanda waka nui ni tiko verito na vali volovola ni mata ni vanuwa viti mai ni Solandi katiko mai Wellington kapaka talanga kina weiru na tuki ni business eso ni rana vito kuni ena tiki nongo dangalimanda na waikat katubure ni membalat donor to singin ringi au sana numa walingamu

0: Da barang tega burta na wai kata kata wure au na numa au walenga. Tiko na nanda talibuani na sana kandua o Ilia Sotora mai bana nanda koruturanga na bulunga tiki anda tiko en na tukutuku ningito. Nimbulu binaka ratu Ilia sa?
1: Ia, nisa mbulu binaka ndo sa mbulu binaka na gravi en pamana mai okalandi nisa mbulu na nanda ni sema tiku mai. Na program menambung ini warung bukan dendai.
0: Binaka, soni tuku-tuku membaletan na kelani u sagere tengah gua sangkangga na tim ni Chiefs bena Highlanders sebada pun nang gitu gori ratu tau.
1: Yo, gitu kuasa ratu weather na tim ruwa. Ertu utiko bubina kana Highlanders na nonroto bakara na mata ini polo mata ini skoa libu talenga na ngau na ertu wa rawata toki na polo na mata ini bi mama yo kalau da ni mai dua na tiki ni beba romun robo e varita ki bi dua virtu na nonroto Dalgito, enantuan Basulawa, Bogador no Manirara, Mani Duritumba, atau pisau tak mekina nangkito na tokin Rara na Chiefs en Rara na FMG Stadium, Hamilton, atau tambak baru na Napolo, Roni Bima Mar, tu lebeta da ketal na nonton kito, e mai vote tiku enantua talenga na skuare revina kartung ke mitam batal ti bertung gangga kina pasang bulu karua kina tini karua na nortung gangga ya na chief serto sala de da kina serto liutaka na sotsota di super rugby pacific na poindi to sa na bandu ti na ngonoko to na harken serto na gengit ti na singi di mataka to sa number 2 tiko ina tim ni highlanders sabo talnga intu talnga nortung gitu na mada mengo to sanga tal tunga mer to bula mata da kina sot ni leve ono to na ngai sote ani meron le imbasi ke kina na sim final a edo sar na final en ba ke un goe evitar la tunga na na super rugby na mata timinin rua na ngito kiko ke na mata timni wartas Loudala. En rarali ume Loudala en ea kaivini mataka. Nan rua, se rawa tiko nirto duru dake kina top 6. Yo, erto nanganga en ea singini mataka, erto nanganga andun, erto nanganga talinga, virto na Western Force, en a madha mengo, katalanga kina mata timini red, en a madha we, ni muri. En do toka nangoni salan rendre, erto na sana muria nan rua, Arto usanang gay war kina talaga me madalamay na bi sot sot taleso ena mada mengo kena mada yung burio siyong mga ni mataka ato na sanga merto ng ganga ena raralevo may laudlag kauto talitungan ng rotong gito ena rarae tuloy biti ena lomba niyang bakingo ena sot sota e pagaduri tingko sanga ni na raw-raw Avar takatoka na Andoni Vivota Blin, Glenn Jackson, ni na senga ni Rao Rawa, na angito, ena e kavi ni Waruai, na matatimi ni Warta. Sindo na itutuku Avar takatoko Jackson na singa na Noa, na nona may mabua, na props en Anduru, ni matatimi ni Rua, matim talaga ni Flying Fijians, Harriet Tet, Dorvongo, saya mati ko en waktu rango ya roi en eno matuku na luwe cobi tayaki en dua kata ungital tunga en mata timini viti en an dua nangona na sendra tu kuning kita ni matak warta tertentu ojek sini dalam kolaku en adalata na sosota ni nations championship karena gitu kita na tim lewun en an dua penua en abulo July yo Kau kuasa rasa kau na pinggati tak kini tutu ni sotsoto wana super rugby pacific na kai mbasi kati ko sa botal ngangu e rotal ngana madan sotota madan mengo madan muri sar mai dava tiki na sotota berani na ngai ertu lama ta da ken time ono to sa toke da kimerto ngelei sotota ani ngelei mbasi kina dei na time va na mbasi kina sem finala mai kya mbasi ka sar finala em berni ngai mai pa da no sotota go na bulo chune
0: Totoka, totoka na itukutuku gori. Don beka na itukutuku membaleta na kame bletirto na Moana Pasifika?
1: Yo, nangu sarmanda ngangu, saantundulu me sarto na ringoma tiko na New Zealand Rugby na Vagatutu, erato... Doni merto sa boga di Rumeni na ilaula o boga toka itiko na kanaloa consortium. Kanalo consortium e doa na kambani erto tokona tiko e vida nanda un gito ena All Blacks. Liwe, erto ngoni pasifika kerkeve wil tiki na Doro Doko, Jerome Kaino, u kilani tutel ngaki na Sam Tutupou, Arto levi de tiko. Orto wa erto wa sa vari taka tiko mea na mada tol sao ti erto fina kata merto gulia na leiseni ni moana pasifika. Mai baga duri tiko na vitala noa vya tandrea baga leilaya na mada sao ti na mada ongo. Aloma ni mada ongo kero vitala tau ki kresi ya tika na nonroto CEO se nonroto lulu baga daka daka. Vari taka tiko kresi ni sa mata dasar na vitala noa. Yo, sembera tu nga ni se madala e vava e rtou sana wande taka na New Zealand Rugby. Tona vita lo vaga dure na no ke tona New Zealand Rugby e varita tau me veo en tona no rtou uni wasei ni tutuku don rtou spokesman na New Zealand Rugby ni sanga walanganyo kanaloa kampani erto varita kani na nroto vina kata merto bulia na moana pasifika e vita tali tigo na kampani. E to tok sar, yo sanange lau rain benga, di virto lau rain ni vina ka vaki sara na itu utu we sulia yani, roa bimbi na kia na pagai lavo taki. Ki roa vita lo toko pata ki irto na Pacifica Rugby Players Association go ndo na iso songo e ra marro itukina o ira na ndo ngito na Pacifica perto varita to go na nomi ma ba ngo ni do na kambimbi perto na ngandreva ti ko merto na reida vira ke de sara era vina kata merra buliana leiseni ni mona Pacifica sai ko ya na vika blitira na ndo ngito me ken risau na non kontara ki bekai me lo rai e ko vina kana ve ka ken sara e vina kati me rakaku anir na lenga kina kla na vivu vivu saki bibi e na vivu saki a e na gai boga duri ti ko na lo mani mada mbe mengo a sa na gai boga duri ti nga na vital noa ki ken sara era sa a volvol mbekai era paritaka na non vina kata Rabuliana leiseni ni Moana Pasifika ena Super Rugby Pacific. Doane la bule tiko ena tin kali mana milioni bombota ke ka ena low rate to do sar na bia sana na bia bia to sar tiko ena ruso bul na milioni bagada. Ando do ni mena tulia ko ya evina kata bulia na leiseni Moana Pasifika. Yo klana na e vital no benga sa ba dur tu a sen wala nga New Zealand ya be Pacifica so tran be sei burura sei ko na ken bimbi ni marroi na timi ni mona Pacifica mengito tu nga na super rugby paleta ni tumbea e radur tu ki na ir na do ngito me na mata timi ni onga Samoa Karawa ni rangito tu ko na super rugby berni rangai mata da kimer lengito ena mata timini vonu Samoa ke to kalunga ta tiguna na Flying Fijians pleta ni tiguna rua ko ya na ngon sala er sa muriti ko irna nonda a daungito ndrangito na ndua mberen ngai lama tada kina tim ni fly fitted ya na kanga me pleta na moana pasifika satingo na pagani ni ni sana ra ni pandi ta kendo na ka sen mazam mengo mazam beka ni muri torto na moana pasifika to sarangito tiko North Harbour na mazam mengo so tiki na red na kauti tino rutongito mberen ni rutona ngai songa na rutongito na mazam ni muri I wada wariki nonga tō sotata e na ronundolu o sāvu kaona.
0: Tō takatau. Dona I tukutuku me mbale tira tōna under 20?
1: Na under 20 rato sā bimbiu mai nonga e na singena noa. Rato sā ngolea ni South Africa e na sotata rato na lei sotiki na kia na matatimi ni Georgia, matatimi ni South Africa, watakia na matatimi ni Chile. Sotongo, na vinaka saranga viruto umbaleta ni na vukiruto e nanruto wawara u kina sotsote ni vurugura e na vulo tune tulai sa ndona maten kato mbogo e tondola viruto au kila tousana wawara u tukina tousana wawara u tukina na nanda mate timini under 20 sartu sa mpito uti nanda wanua sartu mwale ni South Africa Berni rato nangele ingite tiku kerto na mata time tolu. Wawarau tiki na soso teni vurukura. Amena kei wakaduri tiku ena tune e tune.
0: Ia. Mena vale po tau na. Na orto talanga na timi na mbula FC e. Orto na ingite to ongo na madha ongo na singata varoa e. Dona I tuk tuku mekina.
1: Yo, erto lutumai na timi ni Bula FC e na sosota ni OFC Pro League. Matai ni sosota ni Soka Soumi na Ushenia. Erto sa lama tadaki kina semifinal, erto na ero na timi ni Islandi, timi ni Okalandi, timi ni South Island United. Ki erto na South Melbourne, mai Australia. Panangai Madala and an on road tiko and a singing mataka na mata timini Bula FC my viti tono Vanuatu United my Vanuatu they mene kava timi men lama tadaki kina sim final. Kani roro na sotongo so basic tunga ni Zivi Rau and Kuko and Gito ni mataka and on Nela matada ki mena leingito na semifinal. Timi ni Bula FC to angito ena sosota ni leaders group. To na leva, to anganga ati umai ena sosota levu. Ena loma ni madha wango, kena madha saoti. Erto kaloda ni erto siangsaranga ni erto tangarau. Erto nruka ena tolu nangito. Erto na Vanuatu United, erto anganga mai ena sosota ni Challenges Group erto wakakina erto na matatime eva erto alutu mai ena soto teliu karto usana mai soto kina kena tim ni Bula FC inda reza wasara matoka na ngito ero wakato artigo na matatime erua endo do ni mero na viro ro vinaka iyo uka ena vianganga na tim ni Bula FC toka na nurto undo ni vipo katabuli Steven Aubrey indo ndonu Erto na Adurpolo, Merto Rawa Kaitiko, and Angito. Sa Totokan and Rotongito, Langatiko ni Libunanga, Sanganir to Vadavar Sarvavinaka, Merto Rawa Kai. Sanu Tekitiko in a Rani Visovia and a Singapore White, Merawan in Lamatak and a team in Bula FC, Sosotan Sinfenala, and a Mada Mango.
0: Tatoka na yana singa tambungo na ba na tono kalok na yakavi na Go Media Stadium rono sote kina na Bula FC but kina na Vanuatu United don't you kaya itawe
1: iyo
0: nak do tali na itukutuku sembarin de mayo tinon taro ngauna ratu tau
1: yo nanguna sarman tengangu klali wer sa Apa umurnya toka nak kian sama ikan di bagi tu, kena mata timi lewu ni flying pigeons, lewi dana daun gitu rongo, nanu mini sarna dengu, rasa kadi boleh tu mai, nak kian sanga itu kau metu panin dona mata timi, tiku kina na kian apa sahaja yang berwa corona experience, bukak kina na totolo, kina ira era se ngone mpeka na non regito kar sa te u mera la mata da ki na so so tani international le na kanga sa war ta ko tok on do ni va tu vi se du ser va kula ni sanangai erto va va ta ka na do ni vi va tu li di erto sa ti gon go merto nangai ding ta ka ta le tul sa bu karua le tul sa bu ka tol Nangai ngole anime le sota wat ki welesi, ngelandi ke Skotlandi, na bulo chulai. Tapa abilu bina kati kumpaleta ni dare de tiko na timi saka di baki, sen na squad saka di baki tiko. Sa ti usar ngaki no irna nonton daun gito rongo, karan gito sar chunga na ngono ko, wara ite ki jiri tiko na bi sota mai Chavani, mai Ngelandi, Skotlandi, Oka kina ena top 14 vagaduri tiku mai varanse. To wil tatunga kina orto na nantongo ne erangita tiku na ngua. Katoka na temeni Fariu Board o John Sendin do talanga kan kita taka na mata timeni witi ena dona ngauna. Ni arto sa sanga tingo merto na tolia vei sen rusi kerto na ndoni vivo tabulizi na vei tokoni ngan drive de raon el tu poka gor robina kina na non reto ita yo na take te tiko na tol langita ngai ke raon mantanga ninganga mata timile bu ni non to bonua ena ro nangito to ele tu na vital no poka duri tiko but na no mi me utia mi sangai madala talio di me sana ding ta ka me sana Ita ki me na doni vi voto vizi ni non da matetti mini vuno me lakweni ki na World Cup in ambag mego ili urakaya. Tulu langito sa rimani lakaleka santonu me sa bandi tekinga sin rusi me sa toru tukani na matati mini nondo vanua me doni vi voto vlidi mbaleta ni okwe sa varite ki kwe utima iya na be me so ni nondo vanua e abi ndo vi voto vlidi maikina ka santonu me so liwa na ding ding sa taura na matati mini biti me koteni ki na World Cup sen soto del grupo de la reunión de Bogosa. Que tío, ya andan ahí, andan ahí de tío, que da buena que no matala, en andan da, como murito en el guito, que en la vica eso, en la tuba la guito en el vivo, los atiu matanda. Y se andan por vivir a matar en esa laureitico, peada, esa laureitico na, na squad, esa na numitico, en la que rendín te que me quina, le tol so buka rua, tol so buka tol, menangai kautiviti ani kena sosa tani Nations Championship ana bulo July.
0: Tatako bae oti na namunda upa sumai corona experience, eh? Ma leka ni nda rongo sana. Vinaka bae lebu, ratu tau, vinaka bae lebu na biluma mbulunga di ke mamiti kumai, and na tuku tuku ni gito vina kwa lebu nando na numi kito tiko maya na stesa ni kaka mrengo na pama na viti sena PMN Fiji waka nunu vina kakibe ikima ni na singa ni mataka ke na singa ni turanga katungo e matanda kapa katalaki na nalomu ni maza o katumengo
1: kwa lebu saru saa mwato manda
0: ni mwato taka naka ya nake barongo taka ya ve ila sa torra na mbulonga di kenda tiko na ituku tuku ningito ka ado tiku ngoi ni sulandi ka kito ndo babi ni binaka wale kebe koya ni mbulonga di kenda tiko ndabe kila toko sana vei kama talalai ya kebe kenda na tiku ngoi yokalandi kebo kao bena kata mbole redirito na mbula FC na singa tambu ngone katini kabito ni singa ni bulo me na tulu na kaloko na akavi na go media stadium ranyo ngole kin wasanga bulu na ndola tukunitiko ni kebaka o sume wasanga bulu na ndola eleva ndora ni zuru kine waka toka metini na ndola ndona tamata ya na yadha tiko na yadha tiko ya na tine kaloko ena yakabi ndalako ndale toko ni ira na ndadhorubo Roy Krishna batake ritona na mbula FC ritona ngiti tiko kina batake na Vanuatu United ni nangailo reike o the de ko ganga ike na gai sota e na mada mingo ko na sota kina ko na gai lori kina na yana semi final eh ke bakanda bena kata mentango le vasa ngabul nan dola ke mdo le va do reni vasa ngabul nan dola do duro lama lei toko nirto na nonda dorbo na mbula FC e na nonda to sa sangatiko morto ngole dake morto ngito e na mada katuma eh yeah. Zangin in dele ya tova na nugu don domo potai tikna serngo vera tu tau ilia sa torra ke vat kina nomu vuvale vaka talanga kina ki vikim ni ke dana ngone iviti na lube iviti o ni barong tako mene vese in Islandi enda barong tikine na ngono ngo ki vikim dana ndau tokona vaka levu na ngito na super rugby ka vaka talanga kina na ndau tokona vaka levu na nanda mata timi ni viti na serngo menanda vata kede.

0: are now listening to PMN Fiji.
1: E pamana viti sena PMN Fiji na ngona ndavalwale sabo tongo e tolu na miniti me tini na kaloko. Me vaka satu kunioti tini na kaloko and then avevo taitikine na serre sa ndolo tikungo na taliboni ke vaka obena kata mo vevo sei mai rani giri mai and walu ena seiba walu na nrau seiba lima tolundua sera ni text mai na lima tolundua Serrao nio mbita maina no mo naiada iku vena kata mo vivo teikina ena web ena vola mata ni PMN Fiji Serrao ni text maina lima tolundua mera ni kito botayani ena na serra ki vikimu ni kede vikimu dao na varrong toko mengo rifangare o Poasa Wanga o Asia o Chone o Timothy o Josh o Wanga o Neitima o Josie kei Sila ni taka ni ndo rongo vina katika eni na salika kamurek ngo e na ndua seiba tolu pointi ono na FM pre-frequency ngori fangari e ni taka ni toso vina katiko lilio saratiko na nraki ke okalandi ngai wadha basa mai sana ngori fangari e sana ngona vea katakata toko ke mundo maleka toka ya wadha paporto mai South Island ne kibi ke mani talanga nalubi viti ni barong toko mengo e nabi sei venu ngo e sei New Zealand o kila lilio ta lilio tiko nan raki sa kutkundo sa tiko menan raki a lebo ngo sa ran retu tu sa tinga nan ngo ye kibe kem ni todo ko a so mbe ka ran un titu mbe ka nan ngo sa ran ga isu mbe ka menan ta daka a so sa ran ga me subi so tari tiko bate ke ran ngo ne ra le sta tinga meno buli na singa ni ko ka ba ka tal ngaki na a so tal mbe ka ra sa ga le bang ngar tal tiko ya ni me ra ba ra tiko mbe ka so no bo no mbe ka se ndo wa ka tiko mbe ka ki na dina se sa te ku lo se to ko beki na ngona na ngona tarabongo na tin te ku mene tin kloko kine tin karona kloko and then na rong ser ti ko kina na ser mai beki to ki beki mini mai beki mini e ki beki to e da to somo de borto na kambani o tei toko o tei tiko ve ke da to doko na lube viti da barro ti ko mene be se ni slandi and da barro ti ko mekina na mbongenda indai

Yeah, mera bini tu mai berto na kampani ni takana ni maro takana serea engole toka kibe ki mundo na warong tok mengo rifangre ni takana ndo maro takana na mundo sere kibe richi bakatal ngaki na roto Philo Smith e Mangri bakatal ngaki na ve Walter ke Paulini Trun e Mangri talaka ve Penny Jared Smith my Huntley vakatal nga kina ve Charles K Herman Charles Herman my Henderson na buvalen na Sale Beach Haven na buvalen na Fortu e Hawks Bay o Siri Raremba e Papatoi Toe vakatal nga kina Ropate e Otohuhu vakatal nga kina kive kem ni tau dhoko na vakarongate o mai en nonda sali kakabra ngwa na pamana viti na PMN sena PMN Fiji na ngona nda baliwa lesi sa ochito ngona tini ngona ngona nonda vipo tai ke vakatal ita kandona seri rai ni o ngiri mai vatika vakatal nga kina sona yadha na namba ni talibu ni tali na saiba walu nan rau saiba a lima tolundua Sora ni text mai na lima tolundua. Sora ni bola mai na mbola kerkera na bola mata ni PMN Fiji, eh? Yep. Darunga damanda na serango, kisi mai au kisi anim. Yeah.

Yeah, mai wartona kawai production, kisi mai au kisi yani nui takani da maru takana serea. Bua nanda, na vika soe nda takapatiko e na mbungi nda indai, ndo tiku mbeaka na kena beseni, kapakatalanga kina, vitala no tiku vatikeiru nanda buvale, nui takani nda na maru takana nanda, na vika soe nda vi osei tiku kina e na mbungi nikua. I mengri talanga, kibirutau na Powell family, vei Rich Eli, kapaka talanga kina vei Colin Powell, vota na sere Tarabungome, vota i talanga ki vei Kimundo, mai vei Kimundo na my bond my bondal wetlands, my Brisbane or to as vasimada wagani sanini kapaka talanga kina ki vei Kimundo na kena vei Kimundo na vitinani, vei ma kapaka talanga kina vei Roko Dinavi Lakemba na sere ngo mena vota i ki vei ke mundo. E kilma la se suba, nongo itau. PMN, Fiji, Sena Panama.

Gilbert na lasa suba na lenga kida ni momo mbole mudulata songer ratu ni tiko na lenga ni momo heran bole mera dulata ino bingo na kida nga ya ngana da bole bale sa o te ngon na tini na tini ka bana miniti na ngana ni bebo tai na serre ranyo ni ngiri mai na seba wolno rau seba seba seba lima tolundua se oni rani text mai na lima tolundua se bita mai na nomi ni tuk tuk na bola mata ni PMN Fiji mera ni kito o tai ni beke mani na nomi ni serre we bu ngana da wakarong te komai kine na ngono ngono ni takan ni tosu bina katiko nombongi as sosanga itegi buti kombeka na non rumbongi na ngonongo e so sa via da batok na non rumbongi a mata kan beka na ngoni daka daka a baka talanga kina se da banga enda ndui a da kawe na singeni kua a da klani mata kan dotal na singa a lebe irona lebe enda er ndo lingito a ka baka talanga kina enda ndo kouti ir mer lingito e bina kamenda a da rita talanga na tikine a non da vibol kati baka lebe te kair na lebe enda e mbleta na ngonongo e na singol tal mai ango sing ona nga enda rawan inda laka wa ke de kina na be ka so be be irna le venda ka rawan inda baka maru te kira ena be ka era ben ka to mi bin ngito ni ni so landingo le busar na be ka do baka te bikiner na le venda na singa baka rawai e a ba mi bin ngito era do baka te bikina ka so be kenda e a ndo re to ka so be irna tinango e a ku di zake di ba di zake le venda di zake talanga tina e a se o tama talanga ra di zake ke didi som be didi zake som ko e kwet kwet ko ya e bina ka sanga ya nan da bina ka ta men da to kunir na lu venda beta na ngono ngono singles tale mai na do na ngono er sanang ka se sar kali kina rabimbi korni buli sar le da ka banga na be na be kar be na ka ta e se ngono ngono da siti kina bat keir da nui taka ni da na maru taka bat tiko bat keir na be ka so merawa ni maru taka tiko e na ngono ngono eh yep Dato suma da virto na peksa vibe me baleta na tulu ni buki o te kede be kede tu doko enon bongi ndai

0: Hio, nui taka ni tamaro taka nā serea, o te taka ngana tini, e na rosanga bulu, na miniti. Weke mdo mai Weymouth, Meli, Silimai Mbau, tamai Edi, Hisoa, Una, Sereana, Meiva, Kei Niko, wakatawa kina na bubali na venga ravi, o le meki, o lewa, apuritona surisuli nei Filippo, vei tamai bilive, tamai wati soni, tamai tumbuna, te vitan rulinruli, ratu manasa, rusi, bread, lewa, ndakua, wakatala nga kina, venuga yadha, o mosese. Urto warong talito nga mengo mesa ke dhama, kei la dhama, wakatala nga kina se pesa le ndua, na serango menu mundou, mai vei Lisba Marasi, buru tukula.
1: In Fiji.

0: PMN Fiji.
1: Darong tika ra Velis Vavarasi, Buro Tukula, nui taka ni nima ro taka toka na sere ka ngole toka ni gono muni te veli ka kamuraki na pama na viti se na PMN Fiji na ngono nanda bale wale sa utang gona tini en na ro singa bulu kabala miniti. Ni kona singa baka rombuka na ika tini kali mini singa ni bulo me ronondolu ro singa bulu kawano. O tal tingo en na ndo tal na ya ua menda tini karona kaloko na maithapa tako kina nonda venga ravi kapa katal nga kina na venga ravi ni madha ongo kanda raiva kana mata en na madha wa katuma gono mani ndao ni venga ravi mwase sada wa unda mitiko ni buku yele noa turanga i viu nui taka ni na madha ma ingo en na mai vito mani tiko batike ne mai teke taki mbao kapa katal nga kina vei olivi ambula tingizi nui taka ni waka nui nui vinaka vei kemdo tu dhoko en na mdo itavi en na madha ongo ki vei kemdo na vei mas sa tawa ke tini fe pati kina nomu bubale na sere tarabango e na vota itiko ki veike mdou kapaka talangaki na veike mdou mai Hawks Bay na bubale na naivau kula waka talangaki na veitu irarapi meleki ke na bubale na dhawani kawai vota italite ngana serengo ki veike mdou waka talangaki na serengo e vota itiko ki verito mai i Manurewa, Buni Vindalai, Serun Dalai, or Junior Dalai, Vakatalaki Nabe, Ve Wesera Tomasi, Una Ratomasi, Kabalangakina, or Solo Ratomasi, Naserango, Evo Taito Dogotico, Kive Kendato, the Konitanida, Noda, the Marotatico, na Ve Tikine Soinda, and the Cavatico, and Nondo Bubale, Menon, Noda Todoco, Naserango, Arebeni. Kesebe ni ninduri manda, ndoma ndana kena vaka ndondo, merawa ninda maruta kana serungoe.

Arre baini, kaise baini, au kila ni sora tukunchiku mengo sawa na naimbe, sawa kameza toka naimbe, na kena tosu toka na yava. Vina walebu, na wakarumbuka, na ikatinika limu nisinge ni bulo me, ronondolu rosu nga bulu ka ono ni mbula, ni mbula vinaka, ni mate vinaka mai, ni takeno ni maro taka toka na visere. So, engola taka mai, namu ni sale kakamuraki na pama na viti, se na PMN Fiji. Seiva walu nandrau, seiva, lima tolundua, ranyangiru mekina, kapa katalanga kino renio teks mai na lima tolundua se renio wola mai na yada na i wola mata na PMN Fiji rawa nio kito wotae ni kina na nomu ni sere wotae na sere kataraba ki virutou na Wata Family veisoa Wata kapa katalanga kina Selina Wata na Mengri e Okalandi ngo kapa katalanga kina lako tiko na sea na vivo tengo ki vei Timothy Lalambaravi kapa katalanga kina vei Tale Lalambaravi Barabi, nani se tabana wi, lui tabana wi, ilikimi tabana wi, watike imichi tabana wi, nui takine ndou marota talitik nga nanamundou rong serre na kabini kua. Serre tal nga ngoa virto mai Allen Bay, e vota itiko na matubu wale na iso sele, na matubu wale na ise kove tiko e matuku, waka kina vei na imbuka vitu kawalu, mai ndo toko ngora na tal noa, ena kena sarabi tiko na ngito, ena kabini kua, kapaka tal nga kina, mai idaba tiko sona songo ni signi sudu arto kere tiko mai mendona serre ni mbali tirto na vongani de lindu kundoki o tingo sana gaimbi yani me lo rendona serre vaya wa de toka ya kibe ikena tau doko na lubi viti taki manda ndo manda na kena vakandondo ke ove ndurri ren ndurri ndango li manda ve ali ofa wasata ve ofa ali delen ni nuku

tono boteira wala ni singa ni visa ilele boteira harto langa toka ya vikenda en koto menon da wali wali sabotongo e tinika limina miniti me tini kandua na koloko. Ni tanga ni maro taka toka na vise reso e ngola toka mai na nomini salika kambura kingo na pama na viti sena PMN Fiji. Bungi ni kuwa na bungi singa na waro mbuka lewe kianda na songo songo vata tiko e nongo nongo lewe na vivo saki na vitala noa membaleta tubu tuba kata ki tiko e nolo mani nenda sabo lek sartu gani ngo e na vima mani ambaki ngo wakata langa kina tubu tuba kata ki tiko e nolo mani vula lama ni ono na vula kataraba ni maithawa na ya mbaki vina kangoro na undolu rosa nga vula kawano. Iyo, esora teksti kumengo ve timo di lalamba ravi ke itale lalamba ravi na namrosher sangai oti sangai mbi oti ngango mai ve ilis wa marasi ya ena mbi utale biki mrondo na serre menum rau ni taka ni non roma rau taka toka namrosi nga waka rumbuka nampongi ndai waka talangakina ve lui tabana wii nani se tabana wii hili ke mi tabana wi ke mi chi tabana wi ni taka ni ndo maro taka toka nom do singa waka rombuka na singa ndai ndai rai waka namata na singa waka rawai na sing na ni mataka ka waka talaki na singa ni turanga na singa tambu ka waka talaki na loma ni mazawa katumai ni taka ni ndo maro taka toka na nondo mbongi ni kuwa ki wiki mnikeda na lube viti na vese ni usila ni tabanga o ni waka rongo tingu meikina na serongo menomu ni lemba mboyawa ke ilo mai na sau o iko na nongu.

tona lema boiawa ke lo maina sau o iko monongu wate to doko tiko ki weekend to doko na lubi viti enda varo mtoko mai en na sali kakambura ki namba ndua en New Zealand na pama na viti sena PMN Fiji ngona nda wali wale sabo tongo na wato kai walu na miniti me tini kandua na kaloko ngona nda ngona ni bibo taya na sere saiba walu na rau saiba lima tolu ndua sorani text mai na lima tolu ndua Serani wala wala mai na wala mata ni PMN Fiji kamerawa niko watai veiko na serengo eh kiwe kimi ni kieda na Katerina serengo e watai kiwe kimi ni

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yeah. Vavertau na awe kola ningona wo ke tabua anu itaka nini maro taka na serea eh? Serta la mongo vangole isa ratiko ki vei ke mundown vangole itiko ki vei ke mundown na na mata ke mundown my way mouth o meli sili my mbao o tamai edi o isoa o una o sereana o meiva ke niko nui taka ni ndo maro taka toka tiko na no mundo mbongi ni singa wakaro mbuka na mbongi ni kua wakatala akina kiwe ke mundo na buvale na tawa ketini o mere filipe wakatala akina o tulia nui taka ni ndo maro taka toka na mundo singa wakaro mbuka ni kua kiwe letila tulele joey chekope asinate ndo warunga tiko mai na sere ya rebeini kai sebeini ke wakanga iwo tale na ngoni ni kuwe na gai mbiu tale ani nui taka ni ndau maro taka tawa na sere ngo ke weke mni kethe na luwe iwiti weke mni kethe mai na sana baka turango ya sawa ngo na sere mai vartona wonga kamida ke imate ni mbola rosi ni ya sawa

Ion, ko mana tau na Vanram Voyawa ke Yandua e na serea na Vuchu Haha anu itaka nini maru taka na vei sere soe lako tiku mena muni salika kamurengo na pamana viti sena PMN Fiji na ngono na ndabali walesi sa oti toko ngona tini kandua e na ono na miniti anu itaka nini maru taka toka na nonda vei wataitiko e na sere wa seba walu na nrau seba lima tolundua arani ngiri mekina se o rani text mai na lima tolundua apakatalanga kino rani vola mai na vola mata bita mekina na yadha na sere dhabo o vena kata mo vivo taikina me rawa ni votai vi ira kede o ira na nomi toakani apakatalanga kina virtu mai manurewa orto na bubali na ndelai wakatala kina bubali na ratumasi wata iti kuna serungo kiwe kimdo verito na bubali talana korumbure meno west auckland wata itali kana serungo kiwe kimdo vei master chone tawake tini kina no bubali kiwe kimdo na bubali do warrong toka mai na hawks bay orto na naiba ukula na bubali talanga ni api meleki wakatala kina na bubali na dhawa ni kaiwai no itaka ni ndo lago vina katiko na nomu ndo singa baka rumbuka na sere na vivo tai na sere kapa katala nga kina ngandrevi menda nanda vio nanda tiko bata baka bubale kandua na tiki bimbi ni nanda ndo vimali wai vio vina ko kenda baka katala kina vike mdo mai ni Plymouth na bubale na kito vote tali tinga kina na serongo kiwe kimini na sema tiko mai na live stream na pmn.co.nz vike mini katiko mai na vese vuru dhapa nga ni vakarongo tiko mai kina vike mini na zaka tiko mbeka sewa ni zaka tiko wako kwe na mbuza ni valu vina kwa lepo na dhola isau vina kwa lepo na dhola itavi na serongo me vike mini membaleta na mbuza ni valu vote ito tiko kiwe kemni kede na barong tako may nasal kakabring ko na PMNBT.

0: Io nem ke tale a lola ma lebo ni nau.
1: You're now listening to PMN Fiji.
0: Da warung tu ave nem ke tale me baleta na lola ma lebo ni nau e. Wa tait ke tiki ne ke vekem ni na nau to doko. A kla ni lebo ve ke anda and na mada saoti. A rasong so ba te tiko na ba te kiran on nau. Vakatalanga kina dona kali bor da kabe kendo ira non da nawe bina kamenda ndo va bina bina takira senga walanga ndonga na mazawa and we sing to the koni non dombula e bina kamenda va bina bina takira ni da da kali bor da kaba rayandra og mataka rasa sama ki vale raso mo danga beira le da da kar le sutal mai vakatalanga kina rakando kawo tut sarni rendo mode o ira bina kamenda ndo va bina bina takira ena being on a kete Timothy Lalambaravi at Kitali Lalambaravi nitakan in Roma rota katoka nom rosinga ba rombuka nan serengo maybe Georgina Lendua drakingo bunga potai ke tiki bekem ni keda na Louis Viti ni barong tok mai na pamana Viti sena PMN Fiji

0: Ia, ni tani ni maro taka na, na sere e ngole toka ino mani bali wale singo na pa manaviti se na PMN Fiji. Na ngona da bali wale sabo tongo e rosanga bulu ka wana na miniti me tini ka, tini ka rona ka loko. Da ki latiko ni mayo tina na mayo tiko na nanda vingravi na madha ongo e na tini ka rona ka loko cha na mai tomani kenda tiko. Orto na wekanda tau na rotuma e na PMN rotuma mai na tini ka rua ki na rua na ka loko. Eh. Ni taka ni wakanga utiko na vei kaiso ni maro taka tiko na numa singa baro mbuka na na katin kali mini me ronondo lu rosa nga vulkano
1: PMN Fiji
2: kita ka New Zealand on air and a nom do vito koni wakai labo

Io, bilimbili, sora bilimbili nga saratiko, ni sabota ngo e tinika ona na miniti me tinika ruona kaloko. Tinika ruona kaloko sana mai dapa toko na nonda, vatavata ni nonda, viva kama rautaki na singa ni kua, na singa baka rumbuka na ika tinika lima ni singa ni bulo meru nondolo rosa nga bulo kaona. Kiba kawa nisanga isema mai, ni mbule vinaka, mata vinaka ni taka ni maro taka na vaisera tale so sana ngole tika ningo apaka talaki ni maina tini karua metha puna ruwa arto na vingara vitiki na arto na wakanda to mai rotuma hiyo so tali na yadha ka toko ngo kibi arto na vuvale maya Huntley arto na Penny Smith arto na vuvale ni Charles Herman ni Henderson wakatalanga kina orto na foto na vuvali na foto my Hawks Bay wakatalanga kina uredhi o Saula Randindi vinakabali buna ndo sema tiku my Saula vinakabali buna namu ndo viva rombu kedo sing ndo dalata na namu vena katama warrongo mai na pamana viti sena PMN Fiji ena nanda steseni kakamuraki ngo nandu sebo rua po indi rua ngo yokalandi wakatalanga kina na vesei in New Zealand so baga borto mai fangre na ndo se batolu po indio no karto barong ti meki no to po asawanga o asio Johnny o Timothy o Joe Sawanga o Neitima o Josie K. Sila ano itakaniendo marotaka na namundo sere dago lang ngole mante borto na Black Rose liba sa boteke de vikim nito doko na lubi viti ena vese ni solandini barong to mekin menonta batike dengo ena pama na viti sena PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Te barong tokai por tuna kampani mai tau riau. Ko te taku ngana mai kina nanda ngona nanda wali wali sabo tongo e ona miniti me tini karona kalok. Sa mai tungo Alfred? Alfred? Na mai tumani ki tau tiko e na nonda tau na mebaleta na hortono e kanda na rotuma. Nui taka ni rito na maro taka ni dina yoro me rotuma. Wa bimbi ni lako tingo na rotuma language week e. Leo sarti kona songo mai viti baka talangai ke Nisulandi. Randu i maro taka toko na nonda na madha ongo ni na bosa baka rotuma. Nui taka ni nda na vea. Vosa taka talanga sona vosa e. Eo vien rendre toka na vosa barutu ma Alfi. Au kala mindo nongo ni mito sa ndo mandana klasi ki e. Mito vosa barutu.
2: Sina rasara na klasi.
1: Minaka. Ia, we can to doko na Lubi Viti e na Stesini Dava na Mona Libra Stesini Kakamara ki Dava ni Barong Tau Mekina i Vesa i Nisula di to doko ngango ni Barong Tau Mekina ni Itaka ni Marutaka na Vesa Reso e ngole tika eni ngono ni Sali Kakamara ki ngono na Sali Kakamara ki Nambandua na Pama na Viti se na PMN Fiji ka ni Itaki ninda na Virungo di Ndau Matale na Madhau Katumairo na Maitoma Maitoma Intalekina o ne mai tangi taki bau ka waka talanga kina o ele no turanga i viu. Ie me dhavo na ngona e nda virunga dinda mtali kina e na madha katu mai ni mode, ni tei mode. Toko manda kalonga tatiko na singa ni mata ka waka talanga kina na singa ni turanga keno vo ni madha wa e na madha ongo.

0: This is PMN Rotuma.
1: Menet folong mata vehia e heta hete lalang ne Mitchell entity OX tinos to at kwani high school Kingham Nina Fasala Cheni Mua Sarah Sikuri Sefo Saule Nwaya e Maori ma Mitchell and late tinos to at koa OX was sing ti is os li ti is Tamara ne high school Kingham e Canada kakat mau ekra os sing folu ne is haifengang ma e kamatang ni os ngarwita os sing fol ni mo se try clicks ne o e ke reko hoi fengang ni aso ke lang ni micherente yo fek se foyov tutu ni os os hensi siang e po ma hoam ma tafsin se is famurutuma e lang ni micherente e rongrong ni mousi is pamero tuma ki puika e po ma kel se nga ruene asok e oskato onga te kamatwa hia e fiti e reko ai okeong ne nang ni rutuma se ronroni fa tarong ma hekong ma liom ai okea nang ni rutuma se ronroni ne ma mania tela ata mania tela a on mania tela ata ne fa soko mania ne mania an hoina nga rui ne siu ka katmau ekta pima o sa reng ne puma mak tautuang ne a soko hafa e te rani te asa ma kipuika e poma kel osa sing te chochi ka haila o ekta pima se osa fare rakta petero marfono e hoisoang se osa ngarue la foros okia ne laaf okia ngarue ne kato onga te fiti ma os hinti siang ki puika e lai hersi os hoifunga ngat ni asok e ngasava tefsi ma os kouchou te ingati Sons of UK iris rakek ni e renfulu te vesi rutuma dei ir la af ek ne pen ek ne taf si is la pola is la afoi si or is mak for all te ahei la te ahei okei os famur hau te os farmers ne ma mak ta ang tango ahei la homes is la lang ni micherente farmers dedication mania ma waf ofa la isla foi se voyang ni os hoifangang ti is kaela ha nekwek si is ngach tu tu atakoa ni nga rue ni Rotuma Language Week la vehe e ka se tene isi tu atakoa o e ka tipau e reko ututu ne rente aso ke Rotuma Language Week nga sav ne fiang rutuam te yanki ni usi rong ista ka ututu atakoa a he la pumo ek ka ameur ek os fiang ne os te mamfua nasi isa inia ni os hinti siong kat mau ekra la o ek si os hinti siong makauto ni eang ni mou se Canterbury Rotuman Community e ni si rongi o la iosika os reiri ri rak la feang e os feang rutuamta mak e os mak rutuma ka rakek ta pima os ang fak rutuma ka at mau ekra os hinti siong makoy nang ni mou se New Zealand Rotuman Fellowship Group Incorporated e reko ngarwe tutu atakoa ngarwe tutu atakoa ne irisa asok e social media la foros okia os feang ta masang fak rutuma ka tapi masi katuang tutu ni asok ilalang ni ngasavta ni e Ren Hector Otomis University of Auckland Fijian Students Association I os kautanyang te moironi la rakek se os rei rako ni rak sok ek se mua e university os ang fak rutuma ma rako ka os mak rutuamta os tiop hi ne ma os rei ne os rei helava po masok e os maki ne os tiophi rak tiophi mamak elalang ne pungtaang ma oe ka tisi os kautaniang ne moironi e asok ne veyang taang ma eka os hensi siang e Wellington ngo inyala taone la asok o riskato wang te ia iris la camp e ka os hensi siang e Christchurch la taone e New Brighton Community Hall North New Brighton Community Hall se aus ne noha e Auckland se mau ek ne kato wang te la asok e Pass Pacific Advanced Secondary School e 45 Atkinson Road e Otahuhu se os hensi siang e Fiti e suva katoang tala asok is ini avia utu te katoang tala asok e ka os oex os itu ngangach te pepche e suva e moek ne os ngarwe ne rotuma day e fiti e suva mo inia ne elang ne katoang te e ne asok e asa os hanap ne feenga os menea te la ata ngo inia ne pasta re ma on tongi trese os pasta pas lonta ngarwini si on hoina fashion show ma toituangan haarong ya sok ta pima e ngarwe te ka os katonga te ka la kamati he siau he tai michi renta toituang ne nua tau tala mua okia os os toitonga e ka mata oi nafa veh mata itu muta chuchu pepche ma ve se itu tita os chief guest ne kato angta os faisi tu ne pepche ngat swak mas ma on hen ngata ma vahyong ne kato angta ma vahyong ne maka tala ria os tongi ne mo se mania tela ata ma mania tu ata kwa ne kat apo ma sok e tirani te asa Ma hela sokoki ngā rue se sapatota e ren e he folheta rotu la asok ma hoiangong makat la asok ta pia ma hoiangong mak ne i tu make pel ne. Se au ne pa ne nohe suva, ne nohe fiti ma pa tenge se amas fame rotu ma os koinanga fingale mata EFC Facebook page ne PMN rotuma la inia te hoi ek se mo e reko a rotu te la asok e sapatota. Ka makat ni hom, ngahele hom la mose i se lang ne micharente, ai okif os hinti siang ne mose os kouchou te inga te Sons of UK, makta e nea computer he te, makta manea ma o waf ofa makte isa he okif tini ostu tu atakoa. Hanis Maritek ngō makta one utu ka pulol ta kamatla sione utu yaka makta kat tora e system makat estera a hela os makne YouTube ta tala homes is kakat po era la la chau e os ngaru e lang ne micherente makat ne home la mose isi tia micherente

0: Noi Mori, this from wrong lele. On ma fo an famur ni pola SV Young in National Bowel Screening Program took her e fo onong kul se fo limong kul ma vol. E kat anwar la sok te tit, e avet ni ela fo limong kul ma vol ni fo limong kul ma siav, e ta la pota o te ha wong het ni hei siu te ni la sok wa se pior tit ni mou se finai, ta kat anwa tungira. Ka te lele ho akit, e la pota o te ha wong het ni kat anwa tungira, e tit ni fo roi hile se avet ni ela fo hi fong kul ma liom. Se pior tit ni mou se finai la pola au ma rea miche kansa, e avet ni la pola au pot la lelea. Yo kat anwa tungira, yo asok avapion, ma yu pola asok mich. Se pior tit ni mou se finai pola mur fa mur. E avet ni ela po o te ha wong heta, ting lelea ma asok security.
1: This is PMN Rotuma.
2: For fayek sa ngatu tu atako menet he hif terse la vohe os ngarue kango yose ko os sasing te is se fo saule te fefe good after morning ma fong se os sasing te kota ma maf se e mose fingale ma talala mur maf se ma talium la hoi fingang ma fe te facebook tene katre la kota ma maf se ko sasing mo te ka fe te ta kamaten so sasing te sefo saule. Ka mitra ene le te e good after morning. Se tene osu tu atakwane kota la hoi soka kingam e mitra ente tene ofat e reko os ngaru e puma soke se mua ma te on ruane nga savat os ngaru e pola re, ne? Isa, o ek ta pema se tene osu tu atakua aus noa ia e han hanisit se ngarwete is ma fofo ne ngarwete e tene ava. Os hente seong e TikTok ta OX e aus ta pema la avohia os ngaru e lalang ni micherente a la OX e tene osu tu atakua ne a meur a pumo ek os feinga ma os angfakrutuma e ututu ne isan rerenge la sema la se mauen e os torre, ne? Es te fax tenu e a computer es te re reses computer e la lang ne micherente ma elpo ka iskal foiex ma pingas a O exe os sa sing ta se for saule e fete si os comments. Ka o exe tine osu ta tako e nane o musava la pola sokoka os ngarue te is se mua. Se tine osu ta tako ane la mak e os kato ang tutu a tako e ka oire tekne tine ti a tako la la lele fala ngach o itu la per o mus mauri ka la olum ek am nek tutu a tako ane mouste o mus koutou ni inga o mus hanua tutu ma mus puri ang tutu a tako si os hensi siang e fiti ne la asok ilis inyane os kato ang ta kato ang ti paut katoangat ni isa tako a yusin a si o sinta siyo ni noe fiti yusin e reko katoang ti is fuek ma amnek eksin e tene fau ene ma o eks ahe okif os koi nang tutu a tako e fiti nela is veyang e kato ongat te ka. Kat mau ekras oi tene osu tu atakwa ni a soko musterena a su e lalang ni ngasave te kota vese fala ngacho oi tu la olu mekta pima omus mauri na omus ni ka la rua omus mauri la pola is au se kaunohonga se ngarue kata pima si os otmut he lavta rutuma si tene osu tu atakwa ni noh e vasta fala ngacho oi tu olu mek os mauri ka kat mau ekra ki poika e noh e Auckland ko ta e oka o tene osu tu atakwane e noh e Auckland maka ta hei la re e ka e vohiong ne kato wangta e pongi te ka la asoke e Naval Bay Naval Bar te e corner of K Road ma Peach Street. Ki pui ka kati nara uti Naval Bar and Rejang. Fing lima ta Google. Ka naf se ousa e dresta te e kona ne K Road ma Peach Street. Ne? Laoa ke whameru tuam ne fufu e mua ne ri makang taang, ka makta hela re e naval ba e vohiang ne katoonga te ka. Hea hea lele te tene austu tua takoa, hea hea lele e reko avo hiong ne ngarue ne Rotuma Language Week, ka tape masi os ngasav, Rotuma Language Week, ma ngasav ne feang Rotuamta, ka vehne os ngarue e ae o kiong ne naang ne Rotuma se Pertania, ne se Ron Roni. Ngatu tua takoa, fu o mus ma ololum, se avate isla hoi poang hoi eke e ngasavat la noan, Whalangatu oi tu laolu mek os meur tutu atakoa. Maka te hoam, Dan, Daniel Ray Costello, oinke, Dan Losa o to whenga reutu malave Sirako Pacifica.

0: e la posi malahi Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav on ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini e kat wafrasi ni pangu ekte tir kupla na e la luani tiren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.
1: This is PMN Rotuma.